0: Merong best efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: One Radio, Ting Dugana.
10: Tinto Guna.

0: Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
0: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
0: Batata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
0: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
0: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
0: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
0: Batata!
2: One Radio.
3: Tindugun na!
4: Tindugun na!

0: arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban. Bosherbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Bosherbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: One radio, you know, it's tindugo na.

0: Tindugo na! Sabu ko lang! Huli ka! Bumibili ka ng Best Cafe!
1: Ako po is na taga Tundos, 8 years old.
0: Bakit Best Cafe mong bilhin?
1: Ito na, 20 ko, mayroong mat. Ngayon, nagom ng Best Cafe, isang bansin itawa ang mga dark spot.
0: Timing ko minum.
1: Yung panakasubok na umit kape ninyo, ito na yan.
0: Oh, ano pang mag-Best Cafe? Best 6-in-1 coffee with herbal sa mga market. Say, patunay na ang best juice pa ay isya at drink para sa buong.
2: Ito po sila, yung juice drink. Ito ay nag-juice dahil po na may mga sangkap na making kasamang panahon. Napakasa juice, dark ng orange, at guyabano na aking paborito. Kaya estudyante rin ang masarap na pa.
0: Best juice, powder, drink, warded bars for business excellence as the best recipe. Alam mo ba ng activated chag tactical chumihigop na chemicals at tox alactyl ay ng millions of na mga at nagsip para pakinisin ang muba. Ay na era chag ng natural charcoal na tumutulong ng mga hasang balat. Minis, bubing kuta. Era chag helps reaches X for that younger looking smooth you are. Era charcoal soap. Parang scrub, ginamit mo na. Tanggal nito ang dead skin. Pambas maganda. Aprobado ng Food Nation. Sugan Alert. Isang healthy reminder po. Hatid sa Esca Food Supplement. Kailituhin natin ang ating katawan. Iwan mula ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alato. Apps, Minerals, Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker. Taga-Rawis, Ligas City. Gumagamit ng Biscaps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Biscaps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Isang patuloy na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.

0: Kilabot ng mga dalaga.
1: Dahil sa ira.
2: At sinong kulabot?
3: Fesh, hindi ako.
2: Makidistro.
3: Parang walat.
2: At parang batang-bata.
3: Dahil sa ira.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ira.
5: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
6: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
7: Si Salvin na. Malagyosa, ang ganda. Dahil sa ira.
5: Ira, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
8: Tindugo na!

Well, excited na excited tayo ngayong umagang ito at mamaya ay meron po akong i-introduce na very special guest. Today po ang introduction na natin ano sa ating Talubo Als in partnership with the Department of Education sa Tabaco Schools Division na office and of course ng Alternative Learning System Digditabi sa Tabaco City. Ako po si Cecil Amog. Bago ang lahat ay kamustahin muna kita kaibigan at kamusta ka na nga ba sa gitna ng linggong ini? Ini po ang programang kaagapay mo sa mas maray na kinabukasan sa iyo at sa iyong pamilya. At kamusta na nga ba ang iyong outlook sa financial status ng ating bansa? Ayon po sa World Bank, nasa 27.7% ng mga Pilipino ang nananatiling nasa panganib na malugmok nga sa kahirapan. Sa kanilang Philippines Poverty and Equity Assessment, iginiit ng World Bank na patuloy ang pagbaba ng poverty rate sana sa ating bansa. Base po sa latest available data nila. At ito ay bumaba ng 15.5% noong 2023. Sa kabila nito, sinabi nilang nananatiling vulnerable ang naturang mga Pinoy sa food and fuel prices. At dahil nga ito, sa rise ng global fuel prices associated with the 2026 Middle East conflict. At narito yung mga risk factors. Unang-una yung higher transport and energy costs ripple into food prices and household budgets. And of course, with the potential to push nearly 2 million Filipinos into poverty. Ito ay base sa report ng World Bank. At syempre dahil birthday ni Kuya Manny Ngunyan. Happy birthday, Kuya Manny! Ang birthday wish ko para kay Kuya Manny. Matapos na lamang sana ano, ining bangayan sa Senado. At matapos na upang makatutok ang ating mga legislators sa kung paanong maiaangat ang kabuhayan ng ordinaryong mamamayan. Buong akala nga natin ay nakakaaliw lamang panoorin ang Senetflix. Pero dahil sa nangyaring hindi pagpasok nga ng mga senador ng tatlong araw, alam niyo po ba ang mga batas na sana ay naipasa na lubhang nakakaapekto sa ating kabuhayan at kalusugan ay ang mga sumusunod na ang Magna Carta of Barangay Health Workers, which seeks to provide better compensation, benefits, and security para po sa ating mga primary healthcare workers sa ating mga barangay. Ikalawa, itong Anti-Hospital Detention Bill, which protects indigent patients from being unlawfully held by hospitals over unpaid medical bills. So, bawal na. Sana! Yung hindi ka palalabasin sa ospital dahil wala kang pambayad sa mga medical bills mo, eh pero hindi pa naipapasa, ano? And of course, tamang-tama, ano, may connection, ano, sa ating pag-uusapan na maya-maya. Ang Academic Recovery and Accessible Learning or ARAL Program Act, which aims to address learning gaps from recent educational setbacks.

0: birthday wish natin, of course, ano, Kuya Manny? Binigyan ko bigla ng birthday wish si Kuya Manny. Matapos na nga sana ano itong Senate impasse at magkaisa na ang ating mga senador sa pagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga ordinaryong Pilipinong maaaring masadlak sa kahirapan dahil sa mga nangyayaring global crisis at political crisis sa ating bansa. Okay, anyways, meron na mga nanalo, ano? May nanalo na ganun, sa birthday ni Kuya Manny. Yan, nanalo po sa ating quiz kahapon ay si Lorelie Burak Brillantes at pwede mo nang kunin ang iyong LCC gift certificate. At para po sa indong mga kahaputan, maaari po kayong mag-text sa 0962-409-3467. Kaway-kaway sa lahat ng mga DepEd teachers, sa mga ALS implementers, kamusta na kayo? At narito na si Sir Don at si Sir Erwin. May introduce natin ang ating very special guest. Hello din kay Romnick Bilao, sabi niya, good morning Ma'am Cecil. And hello din na kay Christian Masena, sabi good morning po kay Clara Kagoko Remonte. Hello kay Beth Raniola. And sabi ni Beth, happy birthday to Sir Manny and more birthdays to come. Sabi ni Geraldine Candel Cid, good morning Ma'am Cecil from Pawa, Malinaw. Salamat po. And kay Vilma Buendia, sabi good morning po. Ma'am Cez, anako, at merong paunang pagbati si Ma'am, hello din kay Ma'am Diolet Borais. Mamaya, formally introduce natin si Ma'am Diolet. Okay? Sige po, tayo po ay dadako muna sa ating Talubo Tips for the day.
1: Work in your office, work from home, work anywhere. For good work habits, professional ethics, meaningful work relationships, and surefire success, here are our Talubo Tips with Cecil Amog.

0: already being jumbled because of the tyranny of the urgent. Remember these three words na aming natutunan sa aming youth camp. Pause, process, and pray. Pause, process, and pray. After 10 minutes of doing this, you will see that God has a ready answer to your juggled up mind. Last tip ko, remind yourself of this promise, James 1 verse 5. If you need wisdom regarding all your conflicting priorities, ask our generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. And don't be shy. Ask away. And you will find that indeed, He has a ready answer if you are willing to listen. Para sa Talubo Tips, ako po si Cecil Amog.
1: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap?
2: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
3: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
4: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
5: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
6: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
5: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Well, we are on week one of the school year 2026 to 2027. Kamusta na so far ang pagpasok ng mga estudyante? Well, ating makakapanayam, our newest broadcast partner, ang Schools Division ng Department of Education sa Tabaco District Office, at siya po ang Curriculum Implementation Division Head, si Ms. Jolette Borais. Good morning, Ma'am Jolette.
2: Good morning, Ma'am Cecil.
1: Mm-mm. Ako, ang ganda ng boses ni Ma'am. Ma'am, batiin niyo po ang ating mga tagapakinig, ang mga DepEd teachers na naka-tune in, lalong-lalo na ang ating mga ALS implementers.
2: Sa kupong pagtaon ng paggalang sa Schools Division Superintendent, sa pagtaon sa kukaining opportunity na makadigdi ang samuyang visionary leader, si Mom Fatty Buen.
1: Yes.
2: Sa mong ASDS, and Sir Alvin, and sa mong SGOD Chief na si Ma'am Arline. Sa mga nagdadangog po kang programa, ALS Talubo, Marhay, na Aldaw sa Indugabos. Ini po ang One Radio Talubo ALS na perming nagdadara ng mga bagong informasyon para sa Indo.
1: Ayan.
2: Ngunyan na Aldaw, pagururunan ta po ang bago mga halagang topic sa Department of Education. Saro na po duman ang 3-term calendar and ang Pagtaoki Award sa ka-recognition sa satong mga kaaki.
1: Wow! Ang galing ni Ma'am. Parang nag-training sa radyo. Ano? Dapat yata kayo, Ma'am, ang nag-training
2: first
1: for no, Sir Irwin. hindi siya prepared. Parang nahiya ako bigla. Okay, Ma'am Jolette. Sige po. Kamusta po ang opening ng school year? And nabanggit niyo ang inyong i-explain. Meaning na three terms for this school year. Kamusta po muna so far? Ano? Yung first week ng school year 2026.
2: Sa ngunyan pong panahon sa Department of Education, nag-implementar na kita kang three-term calendar na ang inot nga ni Pin, ang first week is ang Apoduman opening block na kumbaga day pang formal na teaching.
1: Okay.
2: Ini po pigtao lang muna sa mga preparatory activities sa mga aki, assessment para maging basihan kang mga aki, sisay ang malog sa aral program, sisay ang tatawang kang enrichment classes, and dakon pa pong activities ang ginibo po sa primero. Ini po sa pagpamirid sa STEM routines, rules, parents, mentoring, and things, basic para ito po kinder. Three, sa K-stage 2, ito po sa so grade 4, nagkaigwan ng mga aktividad, social, learning area by teachers, general and tools, portfolio building, goals, course, the assessment na binder.
1: So yan pa rin.
2: Last week, sa primerong semana.
1: Kayo na talaga. Ma'am, pwede niyong i-explain ining, I think I mentioned this also a while ago, yung ARAM. Opa, ining na ini from. Sabi niyo kasi, kung sino si pasok sa ARAL program,
2: this is the Academic Recovery and Accessible Learning na nasa DepEd Order 18 Series 2025. Naginibo ka itong June 13, 2025. Actually, nakapagpuo na ini last year. This intervention given to students to answer the gap. Taaram tabaga po na ababaon kita sa literacy and numeracy kang mga kaakian. So, nagkaigwa na po kita ang first cycle last year, pero nagpuun lang kita sa aral reading. Nagkaigwa kita kay beginning of school year assessment sa mga eskwela. Then, so, ang level ninda, ang proficiency level ninda is emerging, low proficient, sinda po. Frustration level pa nga ni Pigaapon. Sinda po ang tinawan ka ining remediation. Na, kumbaga, ang tabako nagkaigwa ki partner through the local government unit headed by our city mayor na katabang po kang SDO Tabaco City sa pagtaukap ka ini pong remediation. Ang apod ka nga ni Tabaco City Literacy Hub. Nagkaigwa na po kaming one cycle. Nagpuon kang last year, then ngunya na kang summer, nagtalabangan na po kita kayo.
1: So, sabihin na ito para i-augment, ano, yung kanilang reading comprehension. Para, and kamusta so far, ma'am?
2: ay hirak ni Diyos. At the end of the school year, at the beginning of the school year, natauhan sa division office kay apat na awards.
1: Wow.
2: Certificate of recognition.
1: Wow.
2: Na nagharalang ka talaga po sa performance kang sa itong mga kaakiya sa tabako
1: talaga.
2: City. Sa reading. Oh.

0: sa numeracy. Kaya maugmahon ako po ang isabi sa Indo. And congratulations to all our teachers kasi without the efforts of our teachers, data po ito makukuha. And of course, the support of the stakeholders and the division office po. Kaya nagkaigwa pong award ang Tabaco City Division.
1: Congratulations. Of course, congratulations ano sa ating schools division na superintendent ano sa kanyang pangunguna. Kaya Ma'am Fatima Buen. Okay. So, nabanggit nyo yung three terms. So, yun ay 1 week pala.
2: One week na opening.
1: Nabanggit nyo. Opening. Ano? Okay, sige. So, ano pa ang i-expect nila ngayong first term? So, ang first term would be from June 8th. No? Hanggang kailan, Ma'am?
0: Okay po. Punan tapo din sa DepEd Order na nagkatao kay guidelines.
1: Yes.
0: DepEd Order 009/2026 says the guidelines on the implementation of the three-term school calendar in basic education. Nagkaigwa na po kito long term na pigaapod nga ni po na opening block, instructional block, end of the term block. Ini pong opening block, nagkaigwa kita kay 5 days.
1: Okay.
0: Kumbaga, nabawasan kisaro, tas saro 12, Independence Day, holiday. So, 4 days na lang. This is the beginning of school year activities na sinabi ko na nga po kasama ko. Ang sunod, instructional block, this is dedicated to teaching and learning with minimum activities, disruptions of non-academic activities na pinunan po kang Lunes. Ini po ang instructional block.
1: So, purely, June 15.
0: Purely teaching po.
1: So, kailan yun, Ma?
0: June 15 to September 1. 55 days po ang sa itong instructional block.
1: Okay.
0: Then, ang pangtulo, ang end of the term block, ini po ang September 2 to 15. Pupo na naman siya sa September 2 pakatapos kang instructional block. Ini po talaga ang actual teaching kang mga angki. Then ito naman na end of the term block, may mga activities naman po kitang itatao. So ito po, the three term block consist of this three blocks.
1: Okay.
0: Ano po? Okay, itaw ko pong muna ang schedule ta. Sa term 1, ang opening block nagpuon June 8 hanggang 11, 2026. So, 4 days po ito. Then, instructional block, June 15 to September 1. End of the term block, September 2 to 15, 2026. Ang term 2 ta po, mapuon siya sa September 16. Dahil na pong opening block, tanatawan ta na po silang assessment.
1: Okay.
0: September 16 to December 4, ang end of the term block, hindi po sa December 7 to 18. Ang term 3, mapuon siya January 4 hanggang March 23, 2027 na. And ang end of the term block is March 24 to April 8, 2027. End of the term po is April 8. So, ibig sabihin, end of the school year break is April 9 to May 9.
1: Yan ang summer break?
0: Opo. Ini na po ang mga gigibuhon, kumbaga, sa beginning of the school year, sa end of the beginning, sa opening block, ito na po, sa instructional block, ito na po ang tunay na pagturo kang mga maestra. Sa end of the term block, magkakaigwa kita kisampulong aldaw. Malaog pa man giraray dyan ang aral program na pinunan kang instructional block.
1: Okay.
0: Malaog din digdi ang computation kang grades, kan mga maestra and accomplishment kang iba pang forms. Malaog digdi ang co-curricular and extracurricular activities. Dyan po sa limang aldaw muna. Then, pang-anum na aldaw, kaitong end of the term block, magkakaigwa na kita po ki distribution kang progress or performance report. Magkakaigwa din na in-service training for teachers. Then, wellness break for learners, pero tatawan sindang activities sa dadaraon sa room.
1: Okay.
0: And the last 2 days of the 10 days end of the term block is that wellness break for the teachers. Kaya igwapong 2 days na wellness break ang satong mga kamaestrahan.
1: So ma'am, siguro i-clarify ko lang kasi kino-correct nga eh, no? Hindi siya trimester.
0: De.
1: No, oo. So tatlong
0: three-term calendar. Kumbaga kang inot pong panahon, igo kitang 4 grading periods.
1: Okay.
0: Ngunyan, 3 term. First term, second term, third term.
1: At ganun usually, that's how it will run, you know? Mayroong opening block, may instructional block, at may end of term block. Yung opo. 3 terms na yun, parating may ganun.
0: Opo.
1: Okay, sige. So far, kamusta po? Week 2 na tayo. So far, kamusta yung naging implementation nitong opening block?
0: Sa opening block,
1: ang dami nyo nagawa.
0: Nakulong talaga po. Nakamet sindakang sa indang mga stakeholders, nakataon na sa mga teachers kay assessment. By the way, Ma'am Cecil, nakulong kaming assessment na pigatao talaga sa eskwela. Number one, early childhood development checklist inipo sa kinder.
1: Okay.
0: To evaluate the developmental milestone of children entering kindergarten across multiple domains. Mm-hmm. Maaraman ta sa gross motor, the fine motor, or the self-help, receptive, language nila, cognitive, and socio-emotional kang mga aki. Yan po ang sa kinder.
1: Oh, mga ano yung pinaka-bata na pwedeng mag-enroll sa kinder?
0: Kinder, 5 years old.
1: Five years old, pwede na.
0: Hanggang po sa 5 years old ang kinder.
1: Ah, hanggang 5? 5.
0: Oh,
1: yung 6, pwede na grade 1.
0: Na po
1: okay,
0: siya.
1: Sige. Pwede pa pong mag-enroll? Pwede pa pong humabol?
2: O pwede tapos, pa, hanggang October.
1: Pwede pa, sir?
2: Diba?
1: Pwede pa rin. Oh.
0: Then, ang sunod po kayo ng assessment pa, pigitawan po ang assessment din, inipigapod ang multi-factored assessment tool sa IMFAT. Ini po ang pag-determine takang to identify learners who may exhibit developmental advancement or display signs of learning disabilities.
1: You mentioned IMFAT.
0: MFAT.
1: Ano yung sabihin ng MFAT?
0: Multi-factored assessment tool.
1: Okay.
0: Na pigatao doon din sa grade 1 po. Para maaraman ta. So, difficulties, disabilities kan sa itong mga eskwela. Although we have the inclusive education. Dapat midbid kasi ang mga bata ng mga teachers. Then, ang pangtuluta, igwa kitang comprehensive rapid literacy assessment ini sa grades 1 to 3. To determine their literacy level.
1: Oo.
0: Tapos naman, igwa kita sa grade 6, ang pigaapod na naman sa PhilRE, Philippine Informal Reading Inventory.
1: So yan, lahat yan nangyari last week.
0: Oo.
1: Pero ang ganda, no? Kasi talagang very structured siya, no? In other words, talagang mag-uumpisa ka talaga sa assessment.
0: Para may baseline. And at the end of the school year, ang nadagdag sa indang level.
1: Kasi naalala ko nung panahon ko, parang walang ganyan.
0: Wala talaga.
1: Sir, doon tama ba? Magka-batch ba tayo, sir?
0: Sa mathematics po. So, Ma'am Cecil, sa mathematics naman, ikaw naman kitang rapid math assessment na pigaw.
1: Pero ang ganda nga, ano?
0: Rapid math assessment to know the foundational skills of our learners.
1: Pero walang babagsak yan, di ba? In other words, assessment siya.
0: A basic assessment siya. Pumbaga, ini ang baseline para makalaog sila duman sa sa remediation program na pigaapot ang aral program.
1: Oo, kasi ganito, meron kaming kaibigan, isang youth, sabi, medyo nai-stress siya doon sa mga assessment. Kasi sabi niya, pag-pray niyo po na pumasa ako doon sa... Pero wala nga babagsak at papa sa ina-assess kung anong level ka para matabangan ka.
0: Tama.
1: Diba? Oo, kaya yung mga youth na nakaka-tune in, yung mga estudyante sa senior, junior, high, huwag kayong may stress. Assessment lang yan para malaman kung anong level nyo na at para matabangan nga. Ano, ma'am?
0: Remediation po.
1: Go ahead, ma'am. Ano pa po ang... ngayong week na to, so ngayon, nun yan na yung formal or instructional block.
0: Instructional block na sila. Yun na ang actual teaching kang mga maestra na di pwede ma-interrupt. Pero, pwede man ma-interrupt siya after the class hours kung may program. Halimbawa.
1: Paano pag halimbawa may mga calamities o di kaya mayroong tulad niya, no? May time. Sino ba? Hindi kayo naiintan, ma'am. Ang init-initan, no, lately. So wala na bawal na mag-suspend ng classes? Ganun ba? Paano pa ba mangyayari doon?
0: May dipid order po kita yes. sa managing disruptions yeah. and celebrations. Uh-huh. Sabi nga ni Duman, in cases where school-related activities and learner support programs mm. need to take place during the instructional block, this shall be strategically scheduled outside class hours to minimize, if not eliminate, disruption to instructional time.
1: Ah.
0: Halimbawa naman, legislated activities, it shall be conducted strictly within the classroom through integration mm-hmm. into regular teaching and learning processes.
1: Paano pag may bagyo?
0: Pag may bagyo, iyan talaga. You need to rest. Kasi meron kaming tinatawag na, yun nga, yung DPED Order 14.
1: Parang bago yun, ano?
0: DPED Order 14, Series 2026. This establishes the learning continuity in emergency.
1: Iba
0: naman siya. It replaces the traditional suspend or proceed. Meron kaming tinatawag na, yan, stop ka muna. Hinay ka muna.
1: Mm-mm.
0: Hinga muna. Stop muna. Depende po sa pagkakataon.
1: Oo.
0: Kaya dyan, natatawan din ang satong mga school head, mga maestra,
1: mm-hmm.
0: paano ta iyan gigibuhon in times of suspension of classes like that.
1: Kasi, tama ba ang aking pagkakaintindi doon sa bagong DepEd order about itong sa suspension ng classes? Magiging mas localized na siya. In other words, maaaring yung principal ang mag-suspend ng classes? Tama mo ba?
0: Depende po sa location.
1: Depende sa location. Okay.
0: Kaya po sa Tabaco City Division nga, igwa kaming division memorandum na igwa kaming three schedules actually.
1: Uh-oh.
0: Class A, this is on the suspension of classes. Halimbawa, Class A, mm-hmm. Schedule A, di ba Sir Don? Schedule A, ito yung actual, yung normal classes.
1: Mm-hmm.
0: Pag may mga activities, pwede sila magamit na Schedule B, yung long session. Long session. Halimbawa, may activity, pwede sila magamit kang Schedule B.
1: Mm-hmm.
0: Na aga lang, then hapon, they can have their activity.
1: Mm-hmm.
0: Then, yung Schedule C, half day lang sila, mm-hmm. pero tatawan sa mga eskwela kay activities na gigibo. Kaya igwan po gigibo po ang SD o Tabaco City and there is an issuance on that.
1: Okay. Ngayon, na kung sakaling nga dun sa Schedule A na totally walang pasok, no? Mag-ahahabol ba yung mga sudyante? I mean, may makeup pa paano mga...
0: Schedule A po. Klase talaga.
1: I'm sorry, klase talaga. Oo. Ano yung natapasok ka? Ano? O dilindol, yung ganyan.
0: Naman po sa DepEd order na nag-indition term calendar, as long as 90% fractional block de nahero de ma-remitter. So, pag-aapod baga nga.
1: And by the way,
0: 20% of the days, pwede po siya. Kung may calamity,
1: hindi na, wala ng ano, makeup class.
0: Okay. Walang makeup class.
1: Okay, sige po. And by the way, may talubok quiz tayo at maraming salamat sa DepEd sapagkat sila po ay mamimigay ng 300 pesos na load. Diba? Kaya makinig kayo. Ako sa mga sinasabi ni Ma'am Jolet. Ayan, at the end of the program. Okay? Sige po. So, mayroon pa po kayong gustong i-share na ano ba, bagong adjust, bagong ng DepEd ngunyan na school year na ini, Ma'am.
0: Yes, Ma'am Cecil. Gusto ko pa man na i-share sa inyo ang awards and recognition na itataon sa itong mga kaakian.
1: Oo.
0: At ang mga maestra nagataw man talaga ki formative assessment and nagataw man giraray ki summative assessment. Kung 2026-2027, ang K-Stage 1, especially Kid 1, ang rating ninda is descriptive.
1: Okay.
0: For wala silang academic awards. Indang character traits award.
1: Ang ganda, no? Kaya sa, para sa mga sanay sa, ng may award, sa, parang sa, ayaw sa, ng ganyan. Ma'am, i-explain nyo yan. Then baka may mamagtanong sa inyo ng magulang, bakit walang... Oo, ano daw, ano yan? Pero sa akin, ano yan? Two thumbs up yan, ma'am. O, sige, ano ba yan?
0: Yan po yan sa DepEd Order number 015, Series 2026.
1: Oo, kinder.
0: Ang kinder.
1: Oo.
0: And grade 1.
1: Oo.
0: Magkakaigwasin na character Traits Award.
1: So, halimbawa,
0: ang grading ninda is descriptive.
1: Descriptive. So, halimbawa, ano yung mga descriptive words, ayan, or descriptive standards na gagamitin?
0: Actually po, pirmi na sindakaan, nagkakaag, di ba? Loyalty Award, Friendly Award. Mga araw, dati na ninda, ayan, dati na ninda talaga, ayan, na pagkakaag. In addition to their academic awards, grade kindergarten and grade 1, yun na po ang sa indang
1: award. So, walang A or B or C?
0: Wala na po.

0: pamamagitan din of course. Katalubo Als. Ano ma'am? Oo. At yung lecture at yung actual lesson will start July 1st. No? Partnerships of course sa Alsa Tabaco. And salamat din ano Ma'am Jolet at and of course kay Ma'am Fat ano and sa butihing Als Tabaco focal person Don Collantes. Thank you sir. And si Sir Tirso. Hi Sir Tirso. Okay, sige po. So July ng Talubo Als in partnership with DepEd Tabanda Als. Gusto niyo pong imbitahin ang ating mga tagapakinig in at sa pamamagitan maaari silang makagraduate, 'di ba? Als, go ahead Ma'am Jolet.
1: Pero bago ko po sinda imbitaran, gusto ko munang magpasalamat sa imo Ma'am Ses for giving this opportunity pagtaupong time sa samong tabak sa mong division SDO Tabaco City na magkaigong airtime ang Als na libre. Maraming salamat. Nakulaong po ang samong pagpapasalamat sa SDO Tabaco City. Kaya po iniimbitaran mi ang gabos na gusto mag-enroll sa Als or maski si Say pa po na gustong makaukod na magdangog kang Talubo Als
0: yes.
1: Perme.
0: Yes. 9 a.m. to 10 a.m.
1: Para July
0: 1st. Every Wednesday, three Wednesdays of the month.
1: Okay, dako lang salamat po, Ma'am.
0: You're welcome po. Okay, at dahil dyan, ano, from DepEd, ining DepEd Als, ining load na ini, meron tayong magkakaigwa kitang tatlong winners ngayong umagang ito. So, ano ang question nyo, Ma'am Jolie? Hirapan nyo, joke.
1: Ini lang po, kung nagdangog, talaga sinda. Ano nga ni itong DepEd order ang nagsang guidelines on the implementation of the three calendar education. Sinabi ko po ito kasabago. Ano po itong DepEd order? Ano po itong DepEd order? Simply man sana po ito. Ano po itong DepEd order? Nagtaramkang guidelines on the implementation on the three-term school calendar in basic education.
0: Ano ba, yung DepEd order number po ba?
1: Opo.
0: O kung ano yung nakapaloob?
1: DepEd order lang, ma'am.
0: Okay. Yung DepEd order number.
1: Yes.
0: Okay. Sige. So, ang tindi ni Ma'am Jolie. Pinahirapan
1: lang.
0: Talaga.
1: Simple lang.
0: Okay. Sige pa. I-text o di kaya ay i-message nyo ang tamang sagot. Tatlo po ang mananalo ngayong araw na ini. Okay? Pwedeng texter, dalawang FB live or pwedeng dalawang texter or isang FB live viewer. Okay, sige. Ang cellphone number natin ay 962-409-3467. Siguraduhin yung tama ang inyong sagot. Muli, ano po ang question ni Ma'am Jolet? Ano yung tanong niya, ma'am?
1: Ano itong DepEd order? Kang guidelines on the implementation of the three-term school calendar in basic education. Anong number? DepEd order number, ano po ito?
0: Naku, baka hindi ako manalo. Okay. Habang hinihintay natin ang tamang sagot, narito na po si Pastor Mara at ang ating Talubo story for the day.
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success that strengthen and here is a with Pastor Mar.
3: Ang ating pong kwento ngayong umaga ay patungkol kay Lando na isang lasenggo, basagulero at sakit ng kanilang pamayanan at siya ay sinusunod niyang lugar. Dumaraan pa lamang siya, sabi nga, kahit hindi pa naglalasing ay amoy alak na kaagad ito. Bagamat maamo ang mga mata at guwapo, walang magulang ang nagnanais na ang kanilang anak ay ligawan ni Lando. Subalit minsan, nang ito ay magbakasyon sa baryo ng kanyang tiya, nakita niya ang pangangailangan kay Kristo at tinanggap niya si Jesus bilang tagapagligtas. At tulad ng himala na nagaganap sa buhay ng bawat tumanggap sa kanya, siya ay naging bagong nilalang at binago ni Jesus ang kanyang buhay. Ganoon na lamang ang pagkabigla ng lahat nang bumalik si Lando sa kanilang lugar. Wala na ang amoy alak, ang maruming hitsura ay nabago, maging ang kanyang anyo. Nawala ang nakakatakot nitong anyo at umaliwalas ang kanyang mukha. Sa pasimula, may pag-aalinlang

Tingnan ang mga tao sa kanilang lugar at iniisip na ito ay hindi magtatagal. Subalit dumaan ang linggo, ang mga buwan at taon. Ang dating magulo, barumbado at kinatatakutang si Lando na noon ay nanghihingi pa ng pambili ng alak, ngayon ay nagtatrabaho na at nagsusumikap. Ngayon ay wala nang pag-aanilangan ang kanyang mga kababayan sa kanyang pagbabago. At ang himbalang ginawa sa buhay ni Lando ay buhay na humahalimuyak na hain sa Diyos. Samantala, mayroon namang isa pang kwento tungkol naman sa isang manunulat na minsan ay nagpunta sa isang lugar hanapin ang tao na kailangan niyang isulat. Subalit hindi niya kaagad na nakita ang kanyang hinahanap. At dahil tanghali na, ay naisipan niyang kumain muna sa isang kantin o kainan. Habang kumakain ay biglang nagulat at napukaw ang kanyang pansin nang biglang mapuno ng mabangong amoy ang lugar. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Nang matapos ng kumain at nang siya ay magbayad, ay hindi napigilan ang manunulat ang magtanong sa kahera. Biglang bumango ang kapaligiran. Bakit? Sumagot naman ang kahera. Ah, pumasok kasi yung tatlong iyon na nagtatrabaho sa pabrika ng pabango. At marahil, sa pananatili nila doon sa buong umaga, dumikit na marahil sa kanila ang amoy ng pabango, kaya't dala-dala hanggang dito. Lagi nga namin silang inaabangan sapagkat nasasarapan kami at nagkakaroon ng kasiglahan sa tuwing sila ay papasok dito. Laging inaabangan, hinihintay, at nais na naandoon. Ganoon ba ang pagtingin sa atin ng mga nakakakilala sa atin dahil sa taglay nating amoy, amoy ng isang anak ng Diyos? Kagaya ng nangyari kay Lando, dating isang lasenggo na binago ng Diyos, dating iniiwasan at kinatatakutan, ngunit ngayon ay kinagigiliwan at naging pagpapala dahil sa kanyang pagsasumikap na makapamuhay bilang isang Kristiyano. Sa Epeso 5 talatang 2 ay ganito ang nakasulat. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Lumalabas ba sa atin ang kabanguhan ni Kristo? Sa iyong pagsasalita, sa iyong at pakikisalamuha sa kapwa? Naaakit ba silang hanapin at matagpuan din ang ating Panginoon na nagpapabango at nagpapabago sa ating buhay? Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, salamat po sa kaligtasan na iyong ipinagkaloob sa amin. Tulungan mo po kami na makapamuhay bilang mga tunay na Kristiyano. Panginoon, nawa ang aming buhay ay maging patotoo kung paanong ikaw ay nagbabago ng buhay ng isang tao. At sa to ay magkaroon din ng pagnanais ang mga tao na nakakakilala sa amin na ikaw ay makilala at tanggapin bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Panginoon, gamitin mo po ang aming buhay upang makapagbigay sa iyo ng kaluwalhatian. Ito po ang aming sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mukhang natupad na ang wish ni Kuya Man. Birthday wish. Happy birthday, Kuya. Congratulations. Ganyan. Okay, at dahil dyan, may mga nanalo na kahit pinahirapan talaga tayo ni Ma'am Jolette. Ma'am, nakikinig talaga sila, no, in fairness.
1: It's good that they're
0: teacher talaga kayo. Okay, ang tamang sagot ay
1: Deped Order number 009, Series 2026.
0: Grabe, ang galing. Okay. So, okay na ang DepEd Order 09. Pwede na?
1: Pwede na.
0: Okay.
1: Kahit walang zero, pwede na rin. DepEd Order 9, Series 2026.
0: Mahabagin kayo. Okay. Ang nanalo po. Tatlo, syempre, ang nanalo. Okay. Unang-una, si Sheena Rodriguez Boneo. Congratulations. DepEd Order 09 ang sagot niya. O, Series 2026. Pangalawa ay si Cyril Bueno Nopan, DepEd Order number 9, Series 2026. At ang pangatlo ay si Purification. Ito, saktong-sakto, no? Purification Magtangob. Guidelines sa number 009, Series 2026. Ano, okay ba, ma'am?
1: Okay na.
0: Okay. Okay, imbitahin niyo po.
1: Guidelines number.
0: Guidelines number ba or dapat DepEd number?
1: DepEd Order number.
0: DepEd Order number. Oo, oo. DepEd Order number, ano, purification. Pero kayo na pa ang mag-decide. Ano, tatanggapin natin yung sagot ni purification or kayo po?
1: Okay na rin.

0: Kinig na rin siya. Ang bait natin.
1: Ang bait ni Sir Don. Ni Sir Don. Okay, sige po. Gusto niyo pong imbitin ating mga tagapakinig every Wednesday sa Talubo Al sa Ma'am Jolet. Mukhang makakasama na naman namin kayo. Sige po, imbitahin po niyo sila.
0: Sa mga paradangog po sa One Radio, pigi-imbitaran mi kamo na magdangog kaining Talubo Al every Wednesday, 9 o'clock to 10 o'clock.
1: AM.
0: Para po makaukod kita kang mga leksyon sa IELTS.
1: Ng alternative learning.
0: Lalong-lalo na sa mga IELTS learners ta na daing oras magpasiring sa indang mga learning center.
1: Oo. Nako, maraming salamat. At doon sa mga nanalo po ng load ay i-message nyo sa amin yung inyong, syempre, cellphone number para mapasahan po namin kayo ng load. Okay. So, sabi ni Sir, ay okay na daw itong si Purification Magtangob. So, siya po ang ating third winner. Okay. So, kami po ay magpapaalam na. Maraming salamat sa pag-join nyo po. Salamat sa pag-join nyo po ngayong morning.

0: in the box and one blow FM.
1: Tabako maga dugo dito na yung dito anyo. Pag hindi kayo makinpadalaga ko radio ninyo. Tindog.
2: Joy pasana, ulapa sakit aku, ang balang kau bangjosa, dijosa. Simulara, ang duelo, indogula.

0: Kumakapot ako. Malax ng alkampor. Alkampor. Kadit nakating. Kanay off. Garo na tabi. Garo na tirang. Maroon matubod ka na hali na akong lisa na. Sir Manny sa aki ko sa Makla UST. And in Dallas out na. Nagtukal kami mang 5-8 ko sa school. Tinapada naman ako programa. Nagkaon. Mas ano, kabrood sa shop. So ano, no? Salik. Gepe. Nakulo na. Kaya, nakagay pag ano. Would you believe na pag uli ko, ha? This pa ako kang auto. So, ani, so kabila ko bag ilaw. So, signal lights. Naghapit, no? Speedway. O, sa ko tindugo. Uyang Berlin. Gaandar. Uyang door. Baga pag day nag-guide mo. Kaya aram ko. Kang kahampang mo. Kung pasain ka. Nakul na idukaan. Tawara kang signal lights. Ayos pa ako dyan sa Speedway. Tapos, dalagan pa ako sa BPI, Sir Manny. Ito may kipon, i-deposit na ko. At negosyante baga kita. Naku, nakulan akong inibo. Bago mag-alas 10 tabi, bago mag-alas 10, haros nag-ibo ko na su kabanga kang plano ko, sangon niya na aldaw na ini. Kaya, takulaong pong bagay talaga pag ang oras mo na ma-maximize mo. Kaya ang problema, paano ko nagmamatakang alas 12 udto, o di kabanga kang aldaw mo, wala. Yan. Yan ang tiga gusto no, na ang oras talaga importante. Pag talagang tig-maximize mo ang same mong 24 hours, magiging productive ang o. Kaya pagpasensya yung natabi ako, kung minsan tabi, nagkaka-relate si Manay Osang. Nakalibot na tabi ako, nag-garoon ako nan sa dira mo na bago makapasiring digdi. Balikan, balikas. Halin ako ligas, balikan ako ligas biya. Pag sundo ko doon, paghatod ko naman Sir Manny ang aki ko, dit na kapi-kapi, talaga naman pa sinindig di. Programa, tamales juice na. Ayan, so, wow. Yan po mga katindugo na. Ang tigishare ko lang sa kuyang productive day today.
1: Tama!
0: Para ka mo na, ang oras talaga, importante, wow. No? Oh, importante talagang oras. Kung talagang ma-maximize mo ang oras mo sa sarong aldaw, kaya palan.
2: Wow.
0: Basta day nang chirismisan dyan sa gilid or dire-diretso siya ng trabaho. Focus ka lang sa goal, di ba? Eyes to the ball. Yun.
2: Wow.
0: Yan po ang tigma-vlog ko lang sa kuyang a day in my life. As a negosyante woman.
2: Wow.
0: And single mom. Oid tuk. Nagaroon na. Dahil ng oras manukuray. Kakadalagan or alin. Ang hasil lang kapatid. Arag man talaga kaan. Pag negosyante ka. Kaya mo niya nun itabi ha. Uni pa. Programa kita ta. Ang gusto ko naman. Nanggugulo-gulo na naman ako sa manok ni Osang. Nanggugulo-guluhan na naman ako sa manok ni Osang. Gusto ko na naman ipanao.
3: Wow! Congratulations!
0: Gusto ko na naman tabi ipanao ang manok ni Osang.
2: Wow.
0: By the way, sa gabas po lang tabi ng mga nag-celebrate today. Aldaw na initabi. June 17, 2026. Gusto kong batiwan ang samuyang technician digding. Ang samuyang tatay-tatayan. Nakapula. Pulang-pula. Pulang-pula ang bado kang samuyang tatay-tatayan digding sa One Radio. Si Sir Manny Almoguera, happy birthday today. Padi? Ano, katrabaho ko na, padihon ko pa, tatay-tatayan ko pa digdi sa One Radio. Garo mas na 60, ano? 60! Naramdaman ko talaga, garo, fresh pa sa isip ko, nagsabi ka kay ito duman, sa'yong pakita kay ito, si MMG, sabi mo nga ni kay ito, hi! 60 na ngayon ako, makaka-abis sa kuyang senior citizen. O, diba? Pagunta ko nga ni Sir Manny.

0: kumpiyansa ko yung regalo. Manny Padi. Sa same mong birthday, dakulong pa kitang agihan, dakulong pa kitang taon and panahon na makakairibahan digdi sa One Radio. Yeah. And syempre, dakulong pa kitang taon digdi magkakairibahan sa One Radio. And of course, unuman pong birthday song na ini para man po ini sa gabos ng mga nakatutok na nag-celebrate kan sa indang mga birthdays today. Dati ano tabi sindata, naka-live kita mo yan sa One Radio. Hanapan na po kami sa mo yung Facebook page, One Radio 91.3 News FM. Ano tabi, padi Sir Manny, ang say mong wish mo niya na birthday mo. Ang wish mo today? Ano ang wish mo today? Good health. Iyan ang masana talagang importante, ano? Tama. Ang wish ni Sir Manny da, tabi mga katindugon, good health sa gabos. Yan. Good health sa gabos. And of course, syempre, maugmang buhay, mga katindugon. Yan. Yan ang pinaka-importante. Pag ika, maray ang salud mo, everything will follow. Diba? Sabi ko, wag pa rin sa Indo, no, na ang salud, ang mananta po iyan. Magmaray sanaan sa imong health, okay na iyan. But in that way, sa paagi kang maray na health mo, makakagibo ka ng mga gusto mong gibuhon sa pagkaaga, pagkahapon, pagkabagyo. Makusok sa Sir Manny, tapos minyawon dyan sa Pierre, papainit.
1: Tindugo na.
0: Ako magpaparapainit man daw ako. Mawara-wara lamang mga kulog-kulog kan mga kasukasuan ko. Nakulaw na bang exercise? Ano? Magkaaga, bakuros. Magpainit ka mga alas 6 din aga, magayon lang po ang pagmati. Kasi bago nagbata ko, 5:13, duman sa terrace ko, duman ng gad, ang si, minatuto kong duman. Pagkaaga, magayon na ng terrace ko, tumukaw ka lang duman, sabaton mo ang init, talagang sabat mo duman ng ano, ang bukana kang bukang liwayway, tama? Bukang liwayway, ano? Pag-abot-abot kang init po, kang ano, sildang kang aldaw, ito ko. Kaya, duman ako nagigibo kan sa kuyang exercise, duman ako nagkakape, duman ako nagtuturo tumbling tabi, ta magayon ang init kang panahon dyan, ang init kang aldaw sa may terrace ko. Masiday ka na nga ni magluwas sa harang mo, dyan ka lang sa harang mo, sa luwas kang harang mo, pwede kang painit dyan. Nakulaan po na bagay ang vitamin E, ang vitamin S, sun. 10:38 ang oras. Ano na ba ya? Sena na sana ta. Parang manta na naman kung si Sena naman tabi ang mapaldo ng niya daw na iniya. But before that, uni na muna tabi iso sa kuyang regalo sa gabos na mga nag-celebrate. Kansa in the day today. Happy birthday tabi, Sigmon.

0: Nena Ayer. Barangay Salaka.
1: Barangay Salaka. Hatagtang manok ni Osang Fried Chicken House. Tiram. You buy Leo Lavandero.
2: Ala, gamutok ng labahan ko.
3: Yan ang worry ko noon. Pero ngayon, meron ng Leo Lavandero. My full service. Wash, dry, fold, detergent, and Fabcon. For 149 pesos, max 6 kilos. 169 pesos, max 7 kilos. And 189 pesos, max 8 kilos. Delivery pa for a minimum of 8 kilos full service from 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 6 p.m. within Tabaco City neighborhoods. Pawa, Bombon, Bangkilingan, Deca, Ginobat, Panal, San Juan, Taihi, San Roque, Bacdal, Kinale, Santo Cristo, Divino Rostro, and Basud. Meron din silang dry cleaning services, helmet cleaning vendo, ice cubes for only 8 pesos, and alkaline water filling station 24/7 self-service. May libre pang... Kaya punta na sa Leo Lavandero at Karangahan Boulevard bukas mula 2-8 p.m. For Contine 62-708, deserve a break from you. Ipalavandero na yan, Leo Lavandero.
2: May bag ni Osang Fried Chicken Ham. Kinagat 75 pesos lang, 8p free gravy ni Osang Chicken Masiram. Walong natalaguhan ng lalo na ng mga bata. Crisp, juicy, sukaga, Osang Chicken Nugget ni Osang. Presyo asa, kaya be available branches lang.
4: Walang maisks pang batubong? Zap Donuts. Zap Fek Merienda. Pasalubok. Zap Donuts. Masiram Zap Babakal. Sa gabos ng mga branches. Kanman Fried Chicken Ham.
5: Uni na o nasa Bicol ang nasyom. Ang Demsom Food Products Manufacturer. Regular shomai o big shomai. Yan. Available as flank and beef as in Japanese. Nat uragon. Manwansom Food Products. Mga shunay. Purong karne. As in mas. Siram it ay nasangkap. O Demsom. Saturing. Makukuha kami sa mga nag-guard roads or sente tabak ang daong Tabaco City kataning anong manok niyo. Kaya digdi ka na sa Wancho Demsom Food Manufacturer. Pagsadiri ni Chef Jing License Pro Gilde.
1: Baba natin Yoshe. Uy, may bago akong spot o tabi sa mga ang Orago na Shoma Chom Food Products Man. Ay, igo kita na may canned beef, buda, jomay na maura. Dagdagan mo pa yan kay ano, big pork chicken, big pork, big chicken, big beef, as in ang big Japanese na dakula talaga, big pa. Mga shomai na tunay, as in daing halong pabuabua, purong karne, manamis na mis, na mas pinasiram pa gamit ang tunay na sangka. Ang mini ha, sa nagkaperang food carts, road, lor, pau, ante tabak. Ang uninda, dyan sa San Roque, tabako, kataning sa namis kang nang dyan. Oh, pag sa chef is LPT and of course, ko Mr. Gilberto po, dyan sa Chusom Products Manufacturing. Katanin lang kang mga San Roque. Wow. 6 na tabi ang oras niya. Ano ba ya ang barangay na?
0: Ayan na.
1: Barangay Salaka. Inoutro.
0: Barangay.
1: Ay, Tatay Diggs, nagitaram na naman. Mana.
0: Ayan na.
1: Sigana.
0: Barangay.
6: Yun ang people of the Philippines. Halag tayo. Labas na ang mga radio ninyo at makinig kayo sa One Radio 91.3 News FM. Malakas ang radio ninyo. Talagang hindi kayo mananalo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radio ninyo. So good na. Barangay.
1: Ayan po ha. Sa tuyang ano, patara-tara. Ni Tabi. Shoutout pa lang Tabi sa Padyak. Tutok sa mga oras. Why?

0: Pwede sa nampaya.
1: 10:48 ang oras. Uy, ikaw pa lang kipa, Jack Race. Sa Domingo, alas 5 nin aga. Ano?

0: sa Petsa 21 po linian in connection with the Tabak Festival 2026. At sa Domingo Tabi, may Pajak Race. Alas 5 po nin aga. Yan yan, no? Sa'yan nga ni ini. Day ko doon kung sa'yan ang location kang, ano, kang karera ka mga para Pajak sa Domingo, Petsa 21. Ang depending, ano pala? Depende. Defending champion. Ang defending champion pala, ang Parada 7, ano, tulong beses na sindang defending champion. Three consecutive years. So, ibig sabihin, defending champion for 3 years na ining Parada 7. Si Siki ang manggagana, ano, sa Domingo. Parada 7 man gararay o baka iguan na kayo may manggan ng iba. Kaya ang Pajak Race. So, ang Pajak Race ha, da 7, Parada 7. Iningin mga parada na ini. Garo magayon ini-cover. Ang ano, ang Pajak Race kang Tabak Festival. Sa Sunday ini, alas 5 ni naga, Petsa 21, ano? Parada 7 pala ng priming champion. O, nahili mo, maurakin mo. Mga taga-Parada 7, ano? Ano man tabi, so iba dyan. Oo, limuntado kung si Semanggana sa Domingo.
1: Para Pajak, day peday, maginugak. Naning igwak, tulos kipirak. Pajak na ng Pajak. Amboy kang para Pajak, day peday, maginugak. Naning igwak, tulos kipirak.
0: Pajak sa nang pajak. Dekat dapat ano. Pajak sa nang pajak. 10:50 ang oras niya to umagawan. Ani baga si Indo, sumanggaganan. Iguan na naman tabi ki ilog na. Urual daw iyan. Ha? Bas katuto ka sa One Radio. Yan ha. May mapaldo na naman kisa remote. Nakatutok. The One Radio. One whole chicken na naman. Sa'yo na naman dun sa Jay. Mapala nang nanggana. Ito. Si Jerry Birma kang makakay Albay. Bring me ko tabi kaso. Si Anom. sabi ko sa kaso. Para i... Nagabuyong. Nagabuyong. Pala nabuyong. Ngunyan. Bring me ko to Jay. Papagalan makip kasood ma. Tara ni Jay. Niya na buyong babako. Igwas siyang sarong bilog man. Live from Bongga baka kay Albay Tabis Ban. Christine. Maobi Oliver. Manda si Oliver. Uli niya dahil. Makakatana na naman siya. Kinok ni Osang si Ramon. Sabi ni Otabi. Shodam. Bisiki hatod kan mga baget. Yan na. Tabaga, first po, kanyang paligas pe, masundo, mahatod. Pag may on, ganyan mo muna. kaya naman, oral daw ta. Ito naman kanso mga iba tang gibo. Favorite mo tabi, so ano, manok. Ipalala niya sa kuya sa main. Yan, sa no? Zabi, yo, good morning. Pabati man po kong gabo sa mga taga-tanawan, Malinaw Albay. Divara, si Steve. Bindal, good morning. And Tayhi, pamidaan na katsubaybay si Is. Wow. Sa mga tong makusugo ng radyo. Radyo ni May Peña. Nakini. Wow. Bumo. Mary Chin. Wow. Bilya Biler. Cogs. Ano ini? Wow. Daan. Bari Bausa.
2: Tinda.
0: Buwan. Wow. Kurang Benvenuto. Wow. Rico Canyosa Buena Flor. Christian Carillo. Sala. Wow. Isay mo ta. Yek Kanyeta. Good. Yan. Pomers natin today. Wow. Tango niyan ha sa One Radio. And tingin kung ano may kutud. Nakasubaybay man si Diana. Uwang Emily, good morning. Pati po si Marlon. Hindi mo nagataba. Ay, Marayan.
2: Wow.
0: Rinat. Shout out sa mga si Geraldine Candy and Riz. Wow. Sa imo. Yan ha. Okay, ang winner ta kasubanggi. Si Mas. Wow. Shout out kami rin sa mga taga-back always. Jonah Bernal. Wow. And mga taga-dolosa. Your family na always tindugo na.
2: Wow.
0: Bag-utang, tilam. Salamat po. Mat-matilam. Tama po. Mat-matila.
2: Wow.
0: Leo Ming. Nakadakop ng baro na naman su. Tugdo na. Happy birthday kay Sir Mantek from Mariro. Ayan. From Baclayon, baka kay Alwana. Alma Bay. Wow. Mga katindugon si Erickson. Tindugo na. Pasok.
3: Wow. Good morning, good morning. Sharing man sa mga paraan. Marina, aga sa Indogay Boss.
0: Nagto.

0: Ano,
1: doon
0: ano
1: ka na naman.
0: Daw?
1: Ano na naman daw ipabring ni...
0: Ano pa ma? Ano yun?
1: Madala daw kayo ni... Tawon yun si Erickson, ha? Ano mo ni ano or city? Doon tabakuan. Tawara, digis ka ano? Ang next na city, tabako ini. Ang hapot sa iko. Nung barangay. Pirang letra.
0: Lima.
1: Limang letra? Wow. Limang letra. Wow. Hmm. Letra na yan na lima. Anong pinakapermero tabi? Anong puon kang letra na?
0: Wow. Magpupuon tabi SM sa letter B.
1: Letter B. Ang aram ko na aramduman kung may limang letra pwede man basud.
2: Wow.
1: Mm-hmm. Anong letra nagtatapos sa letter B?
2: Wow.
0: Letter D tabi SM.
1: Letter D? Pero aram ko kung sa
0: iyan.
1: Aram ko na kung sa iyan. Ang hapon. Diyan.
0: Una ko SM sa may elementary school sa Luwas. Sa may so, ano ba gagaro? Mga ilaw.
1: Mga elements?
0: Hindi ko sa school.
1: Elementary school kang ano?
0: Basod.
1: Ay, mga para tadakop kay manok. Sabi na mga tuan. Makasang makasampod na lamang, makatipid-tipid na lamang, mas sarong aldaw na pagkaon. Diba, manggad na. Kaysa magbakal kang ano, magagastos mo. Baka libre ka na lamang. Kung halimbawa ngayon sa nakamuapat, o sarong pangurutangan yan na pagpampambangot-bangot sa gulay. Ani. Ang manok be nasa Hampangan kang Basud Elementary School, tama?
3: Tama.
1: Nasa Hampangan kang Basud Elementary School. Ang manok ni Osang.
2: Tama.
1: Ang hapot o ni ano pa ba? Orumbasan man sa nakita no. Isa ka makaskas no magdalagan diyan. Tapos bitbiton si ina niyang chis. Kasood mabaga. Kasood mabaga. Sino? Ngunyan. Chismosa. Kumain mo. Para manggana ka. Gisarong bilog naman. No? Pasalamatin naman ang mga sponsors. Ma-post ako ngunyan. Go.
0: Ay, ang tratabi, ay, sa lahat ay brita ko sila. So, ang fried chicken, may pa, tiyan na siram. Ang drop donuts na mabukal sa gabos sa dance time na flowers ang Joss Herbal Capsule. May lakas na ba ang tiyo ba sa 31 weeks.

0: ng gas.
1: So, Jessica.
2: Wala.
1: I'm sorry, Jessica.
0: Ma-post na yan ako sa akin. Hanggang tabako sa elemental. Ay, basod. Elemental na iyan. Pag-una ako, tabako sa central. Ay, nagdara lagi din.
3: Kurarata.
0: Nag-check na. Sabi mo nga ito, bago sa oh, alat mo na ha. Ano ha, madali lang. Madali. Supuri na po. Tao lang. Nasa basod. Madali lang. Tapos siguro, may madaralagan dyan. Basod, elementary. Mapost pa sa nga niya ako. Ano daw? Iguana? Day pa? Takong iguana kinagdalagan dyan di. Barangay Salakay. Nasa Hampang kang Basod Elementary School now. Bring me si mama mong chismosa. Para may one whole chicken ka sa manok ni Osang. Dali na. Dangog sa One Radio. Dangog sa One Radio now. Ayan. Barangay Salakay, Basut, now. Bring me si Mama sa. Ayan. Ano daw kung magdarama ng ganun o? May one whole chicken ka. Sang, dangog na. Yo, now na. Ayun po. Mangon. Igwa mo ng God. Garo. Garo nagduduwa-duwa. Ano daw ngayon kung ako? Just for fun. Nanta. Pwede mo baga o. Pwede mo man para. Anta. Ika sa buong buhay mo. Day ka na. Day ka na katis mo sa buong buhay mo. Biging si ina mong chismosa, no? Garo malayanon mo ng God. Garo sala ang ano. Alat mo na. So, pero ini ang tigabod. So, na. Pati rin diyan eh. Pakuruso ka nga, Erickson. Eh, mahiling man ang gadigdi, so. So, dahing supog. Grabe man nga yan. Ma, paano ka pa nga yan? Yung pangaya yan, so. Ano mo nga yan, oh. Nahiling nang. Pero, ilingan ta kung mawara. Just for fun man sa natabi. For fun man sa natabi ni. Kaugma ni mga katindugon para po sa Indo, ha? Ayan, oh. Tapos, saro man sa nang winner da today. Saan na today? Pinaka-primero na magdalagan. Tapos, dara-dara si ina niya na chismosa. Iyo natabi ito ang winner, ha? Winner ki ano, sa manok from manok ni Osang. Wala talaga. Garong di may matuga, ah. Ano daw kung may magtuga? Harap ka niya. Garo di may matuga. Garo man ang gada po. Garo mabubukya kita mo niya na. Di ang may maamin. Di ang may matuga mo niya na. Chismoso si ina niya. Just for fun man sa natabi, ha? Sabi ni Joy Rosales, Basod, yun na nga ni. Okay, bati man po si Tia Jelena. Tama, Borromeo, happy birthday. More birthdays to come. And good health po. And sa, ano ini, Amislag Suwa Malinaw Albay. Sana Amislag? Aram mo yan, Tabi Erickson. Ang Amislag.
2: Si Tabi, ano si Amislag Suwa? Si Chokong Suwa.
0: Si Chokong Suwa ang Amislag. Shoutout sa mga riyaon tabi dyan sa Amislag Suwa Malinaw Albay. Sabi ni Manay Nena, Ana Joneda Dain. Oh, day yun ang kinagdalagan. Day talaga kinagdalagan.
2: Wala talaga.
0: Garo mamabukya kita kayo na yun na. O, mahalata bi ako sa Indoki. Mga 5 minutos pa ha. Mabalik mo na kita Erickson. Tama, patugtog mo na kita kay Nika sa tuyo pandiurag ng mga commercials digdi. Nag-iisip-isipan si Manay. Ano doon ngayon kumaduman ako? Makasubog gaya. Just for fun man sa natabi. Kaugmaan man sa natabi ha. Basod Elementary School. Yawang dyan si Erickson. Sa Barangay Salakay. Bring me si ina mong chismosa. Watching from Basod, si Julieta Bunggon. Manay Julieta Bunggon, tabi. Igon chismosa ang kapitbahay. Pwede, tabi? Pwede man. Ay, pwede ba ka?
1: Kurorata!

0: Sige na, bagong talaga ng ano. Bring me chismosang kapitbahay. Magbanga na sa nakamong. Pabalik ang programa after these, after mga ano, 3 minutos tabi ha. Chat mo ako, Erickson, pag ano, pag igwana, tagaro mahaloy-haloyin. Nagpaturuklinan pa? Nagpaturuklinan pa yan? Pwede man si mama mong chismosa o so kataning mong chismosa. Chismosang kapitbahay. Go! Mabalik po ang manok ni Osa. Ay, ang tindo ni Osa.
1: Ito ang mga patunay galing mismo sa na ang manok ni Osa ang sarap.
2: Ako po si Amirag kang pinagbubong. Nakakaubos po kudakulo na maloto. Masarap manok ni Osa. Nyaw, nyaw, nyaw.
3: Utam! Nagkaubot na naman ako. Manok ni Osam, kami ni ate.
4: Ako si Pete kasi paborito ko ang manok ni Osam. Masigaw ka ang manok ni Osam. Yum, yum, yum.
1: Thank you mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Siram.
5: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Access. Cycle Pro 8 Motorcycle Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na servisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle or Cycle Parts and Accessories Trading. 1 Bangkilingan, Tabaco City.
6: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Only Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219. Sa R3 Cycle Center. Serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhaul cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset aerodification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin.
0: Babalik ko ang tindugo na radio show. Uy, iguana da! Manangad kinaglakas loob. May naglakas loob, mga kapatid, mga kakulto. Ay, ilinguntada. Ang lakas na. Atapang atao. Atapang atao. Para tamanok. Marinaldo Tabi. Sisay po ini. Pinahamak si ina niya.
7: Gio.
0: Marinaldo Tabi, sa ini.
7: Si Noel Tabi, Gio.
0: Si Noel. Oo. Marayon kang aki, ano?
7: Hindi ako tayo. Gio, so ano, tuyaong ko.
0: So tuyaong? Ilan kang pamangkin? Marayon na pamangkin, ini. Pinahamak si tiya niya. Darawo man ang ganyan si tiya mong chismosa.
7: Muyaman.
0: Muyaman. Muyaman pala. No. Tinuga talagang chismosa, no? Noel, live kita mo niyan sa One Radio. Ayan. Batian na muna tabi sa mga yaon, mga babationg kang unyan.
7: Shout out sa, ano, sa nagkadaw ko niyan doon sa harong sa mga Binsibilya family.
0: Aha. Noel, certified talaga yan si tiya mo?
7: Ano yung sabi mo?
0: Taanig ba bring me ka magangon yan? Darahon tabi si ina mong chismosa. O, pwede man ka mag-anak na, no? Si tiya mong chismosa. Sige daw, takaulayan ko na yan si tiyaon mo mananggad. Oo. Anong tabi ang pangaran ni tiya?
8: Si Ramsana.
0: Reynaldo tabi siya mo manay? Ano po pangaran mo, Tabi? Then at do? Luz. Manay Luz. Oh, pinahamak ka baga kang pamangkin mo, ta.
9: Sa to ako minachismisa.

0: Oh my God.
1: Pero ang chismis mo, totoo. Ang chismis mo, totoo.
0: Si Manay Luz,
1: ito gaan niya talagang chismosa siya. Pero ang mga chismis niya da, totoo.
0: Totoo.
1: Mananggad ba gano? Ano man tabi, Manay Luz, ang mga tigichismis mo tabi na totoo? Ano nga yung mga senaryo?
0: Ano yung isang mana, may bado.
1: Ay, bados. Bados mananggad pala. Ay, totoo naman pala talaga eh. May ano, Manay?
0: May call center.
1: May call center. Oh, yun ang mga useful na mga chismis. At ano pa?
0: Sumanga delikado, may nang...
1: Sumanga illegal buda delikado. Pero Manay Luz, totoo mananggad na ba do sumananggad?
0: Iyo.
1: Di ibig sabihin, ang mga chismis ni Manay Luz, totoo naman talaga, maski chismis ba gano? May punto man si Manay Luz. Manay Luz, may babati yung katabi. Naka-live kita ngunyan sa One Radio.
2: Si Ramsana.
0: Opo.
1: Batian na po sa mga gusto mong batian.
0: Binabati ko sa mga puro size na mga daing trabaho.
1: Mga daing trabaho. Ano ito daing trabaho, Manay Luz? Istorido ako. Chismisido ako na mga taga-puro size naan. Nagaday mga trabaho iyan.
0: Mga tambay, mga partamuso.
1: At may paratresmuso, ano? Tigustos yung mga taga-purok sa isa din. Ayan. Ano pa man ay tabi? Siyosay pa tabi ang chismis mo. Babatiyon mo.
0: Batiyon ko si Minto.
1: Siyosay pa.
0: Kasi, mga BNCBU family.
1: Okay, tabi, Manay. Manay Luz! Manay Luz, dahil sa ikaw ang pinaka-premierong nagdalagan dyan, tapos dinarakag ang pamangkin mo, oo. Ngunit tabi ang regalo ko sa imo, oo. Igwa katabi ki sa rumbino.
0: Iyan
1: ang tunay na chismis. Iyan ang tunay talagang legit yan. Sabi ni Manay Rosby, bistado mo ini.
0: Duminalagan ako.
1: Duminalagan ka talaga? Is talaga si Manay. Si Manay Luz talaga. Digditabi, sabi ni Manay Rosby Bonggon Librada, legit databi na marites ka digdi sa purok sa is. Iyo talaga, no? Iyo mananggad. Bistado mo ini si Manay Rosby.
0: Iyo mananggad, totoo.
2: Si Ramsana.
1: Iyan ang tunay. Iyan ang maurag. Iamin talaga. No, Manay. Iyan ang saludo ako sa imo. Dahil tabi dyan, Manay, igwa kang bilog na manok sa manok ni Osang. May panguntungan ka na. Tamang-tama. Itchis mismo dyan sa barakas. Mismo naman ang manok ni Osang dyan. Salamat tabi, Manay, ha? Ang titulok ni Osang. Diba? Iyan sana. Manay Luz, congratulations tabi sa imo. Basta mga taga-basod, ano ka mo dyan?
0: Indubo na.
1: Salamat tabi, Manay Luz. Paguna ko, isimbag na, no? Basta mga taga-purot sa is, mas taga mga taga-basod, chismosa na. Erickson, back to you, tabi. Back to you, Erickson.
3: Maray tabi, totoo talaga. Totoo.
1: Ayun man ang ganda. Ano man ang kagay po ang pag-iriwalan pa dyan? Ayun na nga ni. Tinuga na nga ni. Nagkikipag-iwal pa man kita. Diba? Kaya, ayan, Erickson. Ayan ang saludo ako sa mga nag-aamin kang totoo. Araw talaga sinda kay yan. Mas maray na iyan, bagay Erickson, kaysa sa mga santo-santuhan. Ito pala, dakulo ng mga illegal. Manay Luz, tinuga niya talaga. Chismosa ako, aminan ko. Pero, antikijismis ko totoo. Antikijismis na daw sa mga sa bados. Bados mananggad. Tapos, mga oro illegal da dyan. At dakulo siyang ijismis mo ko. Ito para, pinando ko na Erickson, taba ka, may ma-ijismis pang iba digdi. Wala naka-live kita mo niyan. Siya tabi, si Erickson, Manay Luz. Erickson ha, mabak to you na kita. Tama, paaram na kita. Salamat tabi sa imo.

tabi nindo sa aga, ta ilingon ta tabi, kung si sino naman tabi ang ipapabring mi ko sa aga. Iyo po. Sisay. Pwede man, bako na sisay. Mga gamit na naman sa harong. Basta i-ready mo lang iyan na harong mo, na igwa ka kayan. Sige ha. Igwa ka kayan na ipapabring mi ko tabi sa aga, mga katinduguan. Programang inihatod sa indo kang Leo Lavandero, White Anahaw Haven, Smile Innovations Dental Clinic, Nong's Meat Shop and Joseph Tep Meat Shop, authorized franchisee of Nong's Meat Shop, Tobacco Color Mix Paint Center, Yibri Store, My Price Gas, Island Gas, Gas Light, Flow Gas, at Barangay San Roque, Tobacco City. Sa mga mapa-deliver po kay LPG, mag-arap po 946-8244. Thank you so much, Lola's Bistro at Karangahan Boulevard, Tabaco, Lola's Bistro, JIS, 6G, Stagas, Tabaco. Maraming thanks, Pro Lights and Sounds and Own and Company, Hibragai at Zone John, Tabaco, we bring fiber to the rally. Sex. Maraming pebbled 20-in-1 capsule team herbal. Thank you tabi furniture and repair and aluminum services and services. Nok ni Osang, may mga branches po dyan sa Tigbi, Tiwi, Alba. Igwaman po kita dyan sa Malinayahan. Ang gulo ako sa Panalinga, soon to all Giraray. Panalaray kita dyan sa manok ni Osang. Ni Osang B, sa Bangkilingan, Sangay Ho. And syempre, may po sa Basud, sa likod sa Nakag, Kararay Pharmacy. May manok ni Osang man, friend. Sa San... Oh, San City may manok ni Osang dyan. Buda at Tabi, igok sa Lao City Mall, Tabaco, Spot, sa may... Oh, sa may Katani, Sipo. Dyan man po sa may San Jose. Tampa po, San... sa may San Jose. Osang. Pero tuloy, maluk. Kita nga, 5 in the morning. Ako, tabi ako, tamay dumana na naman kita ngunyan. Oo, ma-episode na kita. Abangan, programang ini. And of course, mga, ano pa ba? Sa aga nga ni, gagana sa aga. Abangan tabi nindu iyan. Ta, sigurado tabi ako na igwa na naman tabi, Aldo, na sarong bilog naman ni Osa.

kita ano, dali lang ha. Uni. Tigas, kita basahon ko iningon niya. Pinadala ko ni DJ Vico, public service. And ki envelope na transparent blue and na mga papeles manungod sa si Hipolito Colorico. Ang pampangaran ni Colorico, nawaran tabi siya ki na blue na may laog yes, manungga. Opo, nanawara June 15 tabi, alas 10 nin ang mga lugar kung nain posible parang kayo sa soccer. Opo, nindo, paki-audio 0968-54-09-54-12-432-032 sa San Carlos tabi. Okay. Ako mga katindo, boss, mga katindugo. Aaga naman kita mag-irib. Pugon Radio Show. Tidi lamang po iyan sa One Radio 1.3 FM. Bye everybody!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts culture and design gamit ang N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikasyon?

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin niyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayraon and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One
4: Tabaco City's Tindugun.
5: Na radio station.
6: One radio.
4: One radio.
7: One radio. 91.3 News FM.
8: It's 1201 on One Radio.
9: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tindugun.

0: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
1: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong?
0: Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon. Pang merienda, pasalubong, as in snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery. Manok!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: It is 25 after 12 on One Radio.
3: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
4: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
3: Dapat no retreat, no surrender din ah.
5: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
4: Honey, I'm home. Reporting for duty.
6: O sige nga, attention.
5: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong. Bong asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio Time, it's 1 o'clock.
0: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Ay nahapon, Bicolandia. Uyan na, para sa oras na ni Natog Sendok and Best Coffee Green ni 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butikas and supermarket nationwide. Nagpaluwas din panibagong mga aligasyon ang mga nagpabistong dating bodyguard ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Inimagalis na pangaranan ninda ang iba pang opisyal kan gobyerno at personalidad sa media na subot na karesibin ng kwarta hali sa dating kongresista. Sa sarong pulong balitaan ng kasudma, ipinabisto kan abogado kan grupo na si Attorney Levy Balikod ang apat na bakong testigo. Saro sa sinda ang nagsabing kabalis siya sa pagatod ng mga malata kinda dating House Speaker Martin Romualdo sin Senator Erwin Tulfo. Pigkonekta man na kan nagpabistong mga bagmen ni ko si Commissioner on Elections Chairperson George Garcia sa subuot pag-resibini na kwarta na tulos na pinimutikan ni Garcia sin inapod na kautikan ang mga paratang. Inatodan man subuot ninda nin apat na maleta si Senator Francis Escudero. Nagpahiling man ang mga testigo ni nagkaperang ladawan na pigsasabi nga kaiba si Senator Kiko Paglilan asin Sharon Conanta asin mga personais ni ko. Alagad wara sindang na itong detalye kung ano ang koneksyon kay ni sa indang mga aligasyon. Pinalagan man ni Sharon ang pahayag na ini asin sinabing puro kautikan ang mga paratang laban sa sainda. Siring man na idinawit sa saindang aligasyon sinda MMDA General Manager asin dating PNP Chief Nicolas Torre sa nung TV journalist asin kolumnista. Padagos pang pigkukuanin detalye ang nagkampo asin kolumnista. Padagos pang pigkukuanin detalye ang nagkampo kan mga nabanggit na opisyal asin personalidad mapadapit sa issue.

time. Kanya na mainit nga Miyerkules. And welcome po sa programang One for the Heart with me, DJ Chloe, the Love Ambassador, sa One Radio 91.3, Tindugunan.

nakikig ka. Sorry na. Kama nakatutok, digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Hello po mga katindugon. Welcome sa programang One for the Heart, playing your favorite love songs of all time. Single ka man ngayon, taken, heartbroken? O kung ano man ang sa imong relationship status, ako nang bahala sa kilig kan sa imong pagkahapon. Welcome po. Happy Wednesday afternoon, June 17, 2026. Of course, happy happy birthday sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today sa samuyang poging-pogi. Poging-poging technician, Sir Manny. Happy birthday! Sa mga ka-birthday po kan sa muyang padabang technician na. Happy birthday po. Siyempre naman sa mga couples and friendships celebrating their special day, congratulations, stay strong. Ano may ito sa feeling katindugon na may mga friendships ka, tapos iba-iba ka mong personality, tapos sa mga group of friends, may mga nag-iiriwal. Naranasan ko naan yung feeling na igwa kang minsan, di ba, kapag ka sobrang extroverted mo, igwa kang mga group of friends. Iba-ibang grupo ning friends. Tapos, sa sarong grupo, ma-selos man ngaya, mataram, natapirmi ka na sa nangyaon duman sa sarong grupo kang mga friends mo. Tapos, iyo man ang sasabihin kang sarong group. Tapos, malilibong ka na. Sisay ba talaga? Eh, parehas naman, natataunan mo kay attention. Nakakaloka, di ba, mga katindugon? Pero, you know, iyan ang saro sa mga pigaagihan ta sa satuyang friendship life. Sana all my friends. Hello po mga katindugon. Kumusta? Tabaco City, the city of true love. Nagpapadagos ang celebration kang satuyang Tabac Festival 2026. Today is Wednesday. It's What If Wednesday. Kaya ma-overthink ta naman kita. Ngunya na What If Wednesday. Ang ating question of the day. Hatod ko sa Indokan GC, Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and the Tabaco Electronics. Ang ating question of the day, mga katindugon, ay saro sa mga realidad kang kadaklan sa satuya. Siguradong dakol na tatamaan, dakol na mapapaisip, and baka nga ni may mga mapapaluha in silence. Kasi iyo talaga ini minsan, no, nangyayari sa mga pamilyang Pilipino. Ang ating What If Wednesday question of the day, what if bako ka nang maugma sa pag-ibahan nindo kang partner mo, pero makukulugan ang mga aki mo pag naghalik ka? Ano po ang sa imong gigibuhon? Ako, mabigat na usapan mga katindugan, pero ini ang katotohanan, no? Ini ang realidad sa kadaklan. Lalo na sa tuyong mga Pilipino. Dakol na ang nakaranas ning pigapod na broken family, ano? Mga magurang na naghihiwalay. Itatabi katindugon, what if bako ka nang maugma sa partner mo? Bako ka na sa POV kang aki, kundi sa POV kang partner. Ano? What if bako ka nang maugma sa pag-ibahan nindo kang sa imong partner, pero syempre nag-aalangan ka na maglakaw-lakaw ta may mga aki na kamo. Ano ang sa imong gigibuhon? 0927-996-5002 po ang satuyang text line. Text muna po ang sa inyong simbag or bisitahon mo si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook. Pa-follow na rin and comment ka lang kung sa inyong simbag. Nakarelate ka ba sa satuyang question of the day? Share mo na ang sa inyong kwento. Anyway, anong
announcement po mga katindugon. Pinapaisi ang gabos na nakakabisto kay Efren Bordeos Sr. Kanrawi San Miguel, Tabaco City na binawian na po kan sa iyang sinublian na buhay. Nakaburol ang sa iyang lawas sa iyang residensya sa Purok 2, Rawi San Miguel. Ang lubong gigibuhon po sa San Miguel Cemetery, visita San Miguel, alas 8 ng pagkaaga po. Sa Hunyo 19 aldaw ng Biyernes, nagpapaisi Ed Bordeos ang aking kanggadaan.

announcement kung si Simon Tabi ang nakakuha kang transparent blue envelope na may laog na papeles manungod sa daga pag sa diri po ni Hipolito Colorico na wara po ni kang 15 alas 10 ni pagkaaga dyan po sa San Carlos pasiring sa Tabaco City Public Market. Makibalik na lang Tabi, ano? Digdi sa One Radio. Salamat! Sige, kung sisiman po ang nakakuha kang envelope man na may importanteng papeles ni Jennifer Bornasal. As in, bienvenido. Kaso bagong aga po ininawara dyan sa San Carlos. Makibalik na lang Tabi, ano? Sa mga taga San Carlos, baka naman... Another announcement po. To si Sayman, ang nakakuha kang wallet, may laog na mga ID na pagsadirin ni Beth Bonavente. Kasuod mo po na wara alas 12 ng pagkaudto sa Padjak Parada 8. Sa mga para Padjak po dyan sa Parada 8, baka may nawalat po dyan na wallet, may laog na ID ni Beth Bonavente. Baka balik na lang po dito sa One Radio. Sige, mga katindugon, sa mga may gustong bation or may mga requests ha, bisita ko na lang Tabi Nindo ang sa tuyang Facebook page. DJ Chloe, the Love Ambassadress, or mag-text sa 0927-996-5002. Still playing your favorite love songs, CD sa One for the Heart with DJ Chloe, only here on the number one radio station in the first district of Albay. Ini po ang One Radio, 91.3 News FM, Tindugunan.

0: Number one.
1: Number one.
2: One Radio News FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Hi, lako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligdas. Paalala mula sa DOHB Center for Health Development.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increase in reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
7: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
8: Ha? Nata, masain ka.
7: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
7: Aram mo kaya, bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
8: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
7: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!
8: Magpa-B2B

0: Tobacco City's Tindugon.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
8: Jaya Enterprises.
7: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
8: Jaya Enterprises.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Ang init!
12: Batata!
11: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
12: Batata!
11: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
12: Batata!
11: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
12: Batata!
11: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
12: Batata!
11: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
12: Batata!
11: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
12: batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
13: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
14: Tindugo na.

one for the heart. Shout out po na tayo. Maray na hapon. Sa Indo dyan, sa paradahan kang San Jose, malilipot sa Divino. Shout out Junson Borilla, sa Seven Layo, and kay Roger. Sabi ni 6945. Hello po. Happy listening din kay Baby Liam and Mama Pinin sa Balading. Sabi ni 6420. Maray na hapon. Hello man kay 1756. Sige, may request siya. Sige mga katinggugon. Thank you so much for your messages. And keep it here on One Radio 91.3.

0: Bugan, Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, Lemonade, Lemongrass, Moringa, and Ginger Brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
2: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
4: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon, o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merubong asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
5: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nasabing ospital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
6: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
7: Playing the best songs on the radio.
8: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
9: Tindugo na.

0: back.
1: Leaving on jet plane.
0: Oh, babe.
1: 10 minutes past the hour of 2. DJ Chloe, the love ambassadress pa rin. Dito po sa One for the Heart. Ang oras po ay hatod sa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize kang sa imong furniture gamit ang solid na raw wood, bisitahon lang ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. And I hope you're enjoying ang ating tugtugan with your mug of Best Cafe Green. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po sa mga butika, supermarkets, grocery stores, and sari-sari stores nationwide. Balikan tayong sa tuyang What If Wednesday, question of the day, saro sa mga sitwasyon kung sain dakold man na mga Pilipino ang nakaka-relate. Mga katindugan, what if bako ka ng noogma sa pag-ibahan nindo kang partner mo, pero makukulugan ang mga akin nindo pag naghalik ka? Ano ang gigibuhon mo? Sabi ni Rachel Orilla, dipisil DJ Chloe mag-decide. Siyempre, kaipuhan isipon sa mga aki. Yes, I understand. Depende, DJ Chloe. Isipon mo na sana para sa aki, sabi ni Boss Balita. Ako, pag-parent ka talaga, no? Usually, isasantabi mo na ang sa imong mga personal na feelings. Lalo na kung may aki ka na, Adi Arlene Villar. Ako, kaiba ko mga aki ko. Nag-rent kami na house dahil may obligasyon siya sa mga aki niya, suportahan niya. Thank you sa pag-share. Alan Boringot, minsan need na nindong tapuson kung ang relationship bako naman happy and healthy. Lalo na kung puro iwal na lang and mahihiling pa kang mga aki nindo na arugaan ang situation. Mas pangit sa paghiling kang aki. Thank you sa imong comment. Hello kay Manay Avian. Hello DJ. Makamunduon manining hapot mo niyan. Narumduman ko kang aki pa kami kang kuya ko. Pirmi ni nahihiling na siging iwal kang parents me dahil sa nag-cheat ang ama ko. Sorry to hear that. Hanggang sa magbulagan sinda, mas pinili kang ama ko. So kabit niya. Nagdakula kaming broken family. Sa mga experience ko, habang nagdadakula ako, niya umsuinggit sa ibang aki na kakawat ko na may bilog sindang family. Kaya sinabi ko sa sadiri ko na pag nagkaaki ako, never niyang mararanasan ang inagihan ko. Dai ko tutugutan na magdakula siya na warang ama. May kumpletong pamilya siya na papadabaon and aalagaan siya. Iyo, may mga tao na pirit na pigraraot kami kang partner ko. Pero dai kami nagpapaapekto. Bilang ina, dai ko kayang mahiling o hahayaan na nakukulugan ang aki ko. Arugan pinarana sa muya kang ama ko na mas pinili niya maging maugma sa piling kang ina. Kaya sana sa mga tao padalos-dalos ang desisyon. Sana pag-isipan nindo, one million times na dapat sigurado ka mo sa pagpapamilya o sa pagpili kang maging partner. Dahil pag abot kang oras, mga aki ang makahirap. Tama.
0: Tama!
1: Good to know, Avian, na di mo hinayaan na mangyari yan sa imong sadiring aki. No? Igwa man sa nang duwang choices dyan, mga katindugan. Kung ika nag-aki ka sa sitwasyon na kung sain broken family ka mo, no, naghiwalay lang sa inuang magurang, you have two choices. Either magpadara ka duman, utruhon mo sa cycle nindo, or gamitin mo ito para sa pagpapakaray kang sa imong sadiring pamilya pag abot kang panahon. So, good to know, Manay Abigail, na mas pinili mo na naiparanas sa sadiri mong mga aki. Kasi, let's face it, ano, usually daw, according to research, mga katindugon, kung ano, so naging karanasan mo sa pamilya, halangkaw ang chance na iyo din ito ang magiging cycle pag-abot sa imo, kung ika naman mismo ang mapamilya. And again, you have two choices. Utroho nitong cycle or talagang piriton mo ang sadiri mo to break that generational curse.
0: Tama!
1: So, yun yung ginibo ni Manay Abby. So, very proud of you, Manay. Miss Takana. And hello sa imong gayon na pamilya. The June Virgo Bobbies. Para sa ko, di ako mahali. Ta syempre, mga aki, mamumundo sinda. Bako sa naso mga aki, maski ako man mamumundo kung bayaan ko man. Kaipuhan lang na mag-adjust na sana. So, sabi nga niya, no, sa hirap at ginhawa. Flory Emano, minsan po DJ, napag-isipan ko iyan na maghali na lang. Kaso nahirak ako sa mga aki ko. Ayaw ko silang iwanan kasi maliliit pa sila. Kaipuhan pa ang aruga ng magulang. Oh, I'm sorry to know na you're undergoing this situation. Romel Bendal, shout out po kay Kuya Manny Almoguera. Happy birthday! Tawan ka pang halawig na buhay! Oy, salamat po! Manay Romel, thank you sa greeting. Makakaabot po sa satuyang birthday boy. Rona Marie Ragemia, iyo talaga, DJ Chloe. Para sa ko, mahal ko mga aki ko. Habo kong maranasan ninda. Titiisun ko para sa inda. Shout out sa mga taga Purok Uno, San Antonio. Oy, what's up, mga taga San Antonio? Set buen consejo. Sako po, sasabihon ko sa mga aki ko para aram ninda kaya mag... mag-iibahan ka mo, sige lang iwan nindo kang partner mo, maray na ito. Naaraman kang aki na mahali ka, tabako na ka mo maugma sa pag-iibahan. Okay, thank you, set my konseho. Magkunwari na lang po, DJ Chloe, sabi ni Dante Bechayda. Salamat sa comment. Sabi naman ni Paz B. Abuela, para sa ko, dapat kahuruno ng mga aki. Ipasabot sa inda ang sitwasyon ng mga magulang na dai na maray ang pag-ibahan. Iyo, makulog man sa buod kang mga aki na magkabulag ang mga magulang. Siguro, balang araw, masasabutan maninda ang mga pangyayari sa pamilya. Thank you po sa comment. Sabi ni Auntie Pan, co-parenting is a thing. Yes, may point ka dyan, Ate Pan. Dahil, mga katindugon, according to research, kadaklan da po sa mga aki na nakaranas ng pagiging broken family ay mas madali da pong maka-adjust sa sitwasyon kung naging marayman gilaray ang komunikasyon kasi indang mga magurang despite na nagkahiwalay sinda. Ano, sabi sa research, mas madali da pong naka-adjust ang mga aki, mas madali nindang natanggap na wara na talaga ang sa indang mga magurang. Pero may mga pagkakataon, syempre, no, dahil taman mahahali na nadipisilan sindang i-internalize ang mga problema. And mas nadipisilan sindang i-process baga. So, emotions during problems, kang sinda naman, so, nagkaigwaning pamilya themselves. So, siguro, nakula din na key point, no, na thing, kung magiging co-parents ka mo and ipapahining nindo sa mga aki nindo na wara ka mong masamang tinapay, kumbaga. You're still, sabi yun ng civil. So, yeah. Unfortunately, nagiging normal na sa mga Filipino families yung arugaining setup sa indang pamilya. So, balikan ta po ang hapon. What if bako ka ng maugma sa indong relasyon, pero makukulugan ng mga aki nindo pag naghali ka na? Ini, mga katindugon, again, ang totoong buhay sa kadaklan sa tuyang mga Pilipino. Makugabos na relasyon nararaot dahil may third party. Minsan, may sadyang duwang mabuot na tao, duwang maray na tao. Ang padiit-diit lang talagang, you know, nawawaran kay connection. May mga mag-agong na haloy nang day nagkukuro ni Thanos, magkairibang man nga ni isa harong, pero garo, boardmates na lang. Nag-iibahan, pero day na nagkakaintindihan. And kadalasan, ang dahilan kung nata dai makahali sa sitwasyon na ini ay dahil sa saindang mga aki. So, dakol na mga ina, buda mga ama, ang nagtitios, may mga naghihiribi na sana. Naghihiribi sa banyo, tanganin niya, daing ibang makahiling. Mga nagkakaraturog na sana na magabaton ang saindang pagmati. Nagmamata o roal daw para lang, you know, kampana ng saindang papel bilang magurang. Maski sinda mismo, pagal na sa life. And bako inisimpleng ano lang ha, magtios ka na lang o maghali ka na lang. Dahil pag may mga aki na, bako na lang sa diri mo ang pag-iisip mo. Pati naman syempre, sa future kang sa imong aki.
0: Tama!
1: So anong epekto ka ining setup na ining mga katindugon? Halimbawa, ikaso saro sa mga partners. Ano? Pag haloy ka nang nagsistay sa sarong relasyon na wara ng kaugmahan, pwedeng padit-diit ka mapapagal emotionally. Padit-diit mong nalilingawan kung sisay ka talaga. Minsan, pati worth mo naapektuhan na. Nawawara na sa mga pangarap mo sa buhay. And pakiramdam mo, you just exist. You don't live. Partner mo naman, maski day ka mo naguhuron o roal daw, syempre, namamati man yan kang partner mo. Ramdam niya ang distansya, katahimikan. And syempre, nakukulugan man siya. Parehas ka mo nakukulugan. And much worse ang pain sa mga aki. Ang madalas na dai napapansin, no? Pag hunat ta, basta bilog ang pamilya, okay na ang mga aki. Sinda usually ang nakakamati kang sa tuyang sitwasyon sa pamilya. Lalo na kung nag-aabot na baga sa point na naggagarasudan na, nagpipirisikala na, sinda ang nakakahiling, sinda ang nakakadami. Minsan naiisip pa ninda na iyon na ito ang normal, na encounter na ba nindo iyan mga katindugon, na yung mga aki na nagdakula sa sarong house na puro iriwal, puro garasudan, pirisikalan. Iyong man iyan ang nagiging either experience ninda sa relationship or sinda mismo ang nagigibo. No, iyon na iyan. So tig sabi ko kasubago na nagiging cycle lang. Kung ano su naaranasan mo sa sadiri mong mga magurang, higher chances are iyon man ito ang gigibuhod mo pag ika nagpamilya. And that's the truth. And that's the reason kung nata, aro nga ni kang sabi ni Manay Abby, pag-isipan kimaray 1,000,000 times. Pag-isipan mo kimaray bago ka magbilog kang sa diri mong pamilya. Kasi kung ano yung cycle or kung ano yung namamati or na-experience mo rather. Kung ano yung experience mo sa pagpamilya, again, higher chances are iyon man ito ang ipapasa mo sa next generation mo. Maray na sana kung igwa kang self-awareness, maray na sana kung ika mismo gusto mo talagang putulo na ang generational curse. But yon, higher chances are kung ano su karanasan mo bilang sarong aki, kung ano yung upbringing mo, iyo din ito ang ipapasa mo sa masunod na generation. Nakakaukod man sinda na isipon na iyon na ito ang normal. Na okay lang na maging cold sa relationship. Okay lang na bako maugma, basta magkairibahan ka mo. Kaya importante mga katindugo, no, sa mga future parents ta, importanteng maintindihan na bako lang paghihiwalay ang nakakakulog sa mga aki, kundi pati ang pagstay sa sarong bako na healthy na relationship.
0: Tama!
1: Kasi iyan ang nahihiling ninda, iyan ang namamati ninda. So iyo man iyan ang bibit-bito ninda, higher chances are, iyo din ito ang bibit-bito ninda. Anging lahat ng yan. Sorry, medyo naging emotional, charot. At ito po yan sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala with branches at Makakay, Kataningkang Consumers Appliance. Sa Malilipot, sa Sentro, sa Bungadgang Market, Kataningkang San Jose National High School, Katapatkang Munisipyo, and Kataningkang 3R Chicken Corner. Sa Tabaco, sa Chow Palace, PNR Road, Santa Cristo sa Canto, Hampangkang San Antonio Church, Kararaya kang Manok ni Osang Basud, Hampangman po kang Novo Supermart and American Grocery, and sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinaleka Basan, Siring Mantabi dyan sa Kanto Kamprutasan sa may mga gasolinahan dyan sa Kinale. Dyan naman sa Tiwi, maray na hapon sa mga taga-Tiwi. May branch po dyan ang Botardo GCash Padala sa exit kang simbahan, market side, kataning kang manok ni Osang, and kataning kang munisipyo, tapat kang shot puno. Pakisabi kay Sir Manny, happy birthday! Happy birthday, Sir Manny. Hali kay Ate Pan. Thank you, Apan. Sabi ni Mike Manalo Bilano, para po sa ko, depende po sa sitwasyon kung kayang paghurunan o maayos pa para kaya sa mga aki, makahirak man kaya kung may mag-give up na, maghurong giraray, maray para sa mga aki. Diba? Cherry Carborja, shout out kay Sir Manny na happy birthday! God bless, enjoy your day! Sige po, makakarating sa ating birthday boy! Rona Landicho, nagdadangog now habang nakahiga. And happy birthday kay Sir Manny. Salamat po sa indong greetings mga katindugon. Susolusyonan an? Abangan ang ating tips mamaya po. Didi Mangiraray sa programang One for the Heart with DJ Chloe, the Love Ambassadress. Didi po yan sa One Radio 91.3.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugan.

tune in digdi sa One Radio 91.3. That was Ikaw Ang Iibigin Ko, requested by Ken. Maray na hapon sa imo. And hello man kay Anon Belches. Salamat po sa indong text. And stay tuned lang digdi sa One Radio 91.3. Tindugunan.

0: Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong,

0: Homemade and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaaring din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
1: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
2: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
3: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
9: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
9: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot?
14: Fesh, hindi ako.
13: Makidistrove.
14: Parang walat.
12: At parang batang-bata
13: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
15: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
16: Ako si Salvador. Sa gabi ay
17: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
15: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
8: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
18: Tindugo na.

0: minutes po bago mag-alas 3. Ang oras atun sa Indokan, Dr. Ruby Landing Casaul Educational Foundation Incorporated. My business courses, education courses, computer courses, and more. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. And mga katindugon, padagos ang satuyang programang One for the Heart. Oy, big shout out and thank you kay Doc Judith Raon. Sir Joel, salamat po. Sabi ni Anon Belchez, para sa akin, kung ako may asawa at anak na, hindi ko iiwan ang asawa ko. Magsama kami sa hirap at ginhawa. Magtulungan kami sa pag-alaga ng mga bata. Sabi niya, ni Anon Belchez, kang San Isidro, Iraya, Malilipot, Albay. Thank you po sa imong text. And ini na mga katindugon, ang sa tuyong tips, of course. Inot sa gabos, isipon mo kung kaya pa ba nindo na ayuson ang relationship. Dapat ba ko lang saro ha? Dapat parehas ka mo. Dapat mutual ang sa indong agreement. Kasi kung saro lang ang maayos, in the long run, mas makahirap ang mga aki. Ano? So dapat, you should make a decision kamong mag-partner. Kaputon nindo ang sa indong mga sadiri. Baka may problema lang. Bako ka ba maugma? Or bako ba kita maugma? Dahil may problema lang kitangon yan? Or baka masyado ng haloy na wara na kitang pagkamuot sa lambang saro? Magkaiba mga katindugon ang pagal ka na, buda, wara ka ng love sa imong partner. No, paghuro na nindo po yan. Warang sisihan, warang gasudan, kundi huro na talagang gusto nindo na maintindihan ang lambang saro. Pwedeng may pag-asa pa and pwedeng may mga bagay lang, no, na kaipuhan nindong i-heal. Always think of your children's welfare. Bako lang sangon yan, bako lang sumamamati nindangon yan, kundi in the long run din, kung anong klase ning harong ang mahihiling ninda habang nagdadakula sila. And lastly, kung talagang matindi na ang toxicity, talagang dai na maibabalik ang pagkamuot, posibleng maghiwalay man giraray ka mo, but still, magkaigwa ki respeto sa lambang saro. Sabi nga ni co-parenting, sabi ni Ate Pan, ano? Posibleng maging maray man giraray ka mong mga magurang, maski na bako na ka mo talagang together, ano? Ang pinaka-importante mga katindugon ay maging responsable and present sa buhay kang sa indong mga aki.
1: Tama!
2: Tama!
0: Mga katindugon, minsan ang pinaka-dipisil na desisyon sa buhay ay bako supagpili lang kung sisay ang padaba mo, kundi supagpili kung ano ang pinakamaray para sa gabos.
2: Tama!
0: This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress, nagpapagirumdom na ang mga aking mga katindugon, di yung kaipuhan ng perpektong pamilya. Mas kaipuhan hinda ang mga magurang na tataong magpadaba, magrespeto, and mag-ibok ang mga desisyon na may pagmamalasakit. Ako tabi, mapaaram na. Sana po masiram ang sa indong merindalan, syempre. Happy birthday, Giraray Sir Manny. Thank you sa mga nagpadara. Wow! Diba? Naging bongga yung birthday hun. Sige mga katindugon, salamat po sa Indugabos, sa mga nag-comment, syempre. Thank you for sharing your thoughts and your personal stories. Sa aga naman mga katindugon, this has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Bye, everyone. I love you all so much. Be smart. Stay safe.

0: to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. It is now 3:05 on One Radio.
1: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta.
0: Sa One Radio, News FM.
1: Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ni Natod Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindiyan sa mga butikas and supermarket nationwide. Ipigira sa kan Department of Science and Technology Bicol ana sa indang mga programa na magkakatabang sa pagresolba ka na water crisis bilang paghanda sa pag-abot kan El Nino. Sigun kay DOST Bicol Regional Director Romel Serrano na iguang nagkapirang teknolohiya ang pedisir gamiton na Arokan Desalination Technology kung sain i-convert ang tubig sa fresh water na normal na sa mga isla and coastal communities. Siring man on safe waters technology as in plant-based water treatment. Kung sain ang plant-based water treatment, iyo ang teknolohiya na pigagamitan ni halaman as in natural na proseso nga ni mahali ang pollutant sa tubig as in ma-improve ang kalidad kaini. Piglalauman man kan opisyal na ma-deploy ang mga siring kaining teknolohiya sa mga komunidad para sa mga pigkakahampang na krisis sa tubig. Yan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata. Aram mo ako sa Erickson Brutas Team. Tugo na!
1: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may barita
0: sa One Radio 91.3 News FM.
1: Kada oras, may barita.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Stress na! Tugtugan on one na! Tugtugan on one! Maki-soundtrip na! Maki-jamming pa! With Erickson and Berna! Tugtugan on one! Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan! Tugtugan on one! Diglisa na! Sa One Radio 91.3 News FM! Din

0: rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219. Sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
2: One Radio, Tinduguna.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

Pasensya na kung minsan pasaway ako. Asahan mo kahit ganyan pero kontento ang pag-ibig sa'yo. Hindi magbabago, lumipas man ang taon, hindi magsasawa sa'yo. Minsan kasi naisip ko na lang, manatili sa tabi mo, problema'y nakakalimutan. Lahat ng negatibong bagay, ikaw ang katuwang napapatungo mo ito sa positibo.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It is now 3:59 on One Radio.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3 News FM.
0: Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan Barreta sa oras nini natod sa Indokan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin yung supermarket nationwide. Posibleng mawaranin hasta 8 bilyones de pesos ang mga lokal na parao o manin maisa mantang tigukonsidera kan gobyerno ang pagpapalawi kan import quota susog sa sarong grupo nin parao o ma. Sigon kay Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayora, nabalak doblihon o labi pa sa 500,000 tons ang minimum access volume kaini. Naigwang 5% sa nang taripa imbis na dating 214,000 tons as in 5% na taripa. Paliwanag ni Montemayor na kung mangyari ini mas kadakol na mais ang mailalaog sa nasyon sa mas hababang taripa. Pigka ka aditaninda na makakaapektar ini sa presyo kang maisa as in na posibleng mamiligro ang mga paraooma. Sinabi pa niya na ang minimum access volume sarong kantidad kang maisa na pwede sir ang katona sa mas hababang taripa. Dugang pa kaini na kung mababa ang taripa sa 5%, bali ang imported na maisa, mabarato rin haros 2 pesos kada kilo. Huli digdi kay puhan sa buot na pantayan ini kan lokal na mais sa mas hababang presyo. Sa sarong taon na nagpoprodusira ni na 8 milyones na tonelada o katumpada ni na 8 bilyones na kilos din lokal na mais ana sa tuyang nasyon. Huli digdi kung ipapagpalagay sa buot na piso na sanaan bagsakan presyo. Huli sa dagdag na minimum access volume, posibleng maging 8 bilyones de pesos ang mawawarang ganansya kan mga parao o ma. Alagad, sa presente, pinag-uulayan pa ang mga guidelines kay niya asin may agam-agam sinda kung ipapadagos ang naunang bitanang lakdang. Iyanan barata sa oras na hindi dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na Team Tuguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: number one.
1: One. Number one. Radio.
2: One
1: Radio.
2: Number one.
1: Number one.
2: News and News.
1: Number one. News and News. One Radio. News FM. 91.3.
3: Tindugo na.
4: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Alam mo ba na activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
10: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 ground floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093. 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
11: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: One Radio.
12: Tindugo na.
3: One Radio News FM 91.3.
13: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Ponzi Ram versus Janko. Asin ang sa iyang Power Committee.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuloy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: One Radio 91.3 News FM.
0: Dugo na.
4: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Dugo na!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
8: Tabaco City's Tindugun.
2: Na radio station.
9: One radio.
8: One radio. One radio. 91.3 News FM.

0: opportunity of hands-on of our one-stop state-of-the-art of hospitality management facilities for international and domestic cuisines, food and beverage services, bread and pastry production, front desk, and events management setup. HMOJT are assigned at Makati City and Tagaytay in five-star hotel and fine dining restaurant. Most midwifery graduates are hired overseas and gainfully hired at local health facilities. We are proud of some of our OJT assigned in Tagaytay are now hired by mother company Robinson's Hotel. Our HM graduates are now qualified for cruise ships employment. See the world where your ambition begins.
1: Visit and enroll now at Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Browse and follow us on our Facebook page, Perpetual Health Paramedical College Official. Come and join us now, together with quality and competent teachers, and be an entrepreneur. Pwedeng magnegosyo, pwedeng magkolehyo. Perpetual Health Paramedical College. Call us at 0995-029-6472.
2: Congratulations to our 2025 and 2026 100% successful midwifery board passers.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang pagpapanatili malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahin niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
7: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar, ano po, ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: kumusta naman ang inyo naging maghapon? Mali nga ho to, eh. Pero syempre, kahit mainit ang panahon, kailangan tuloy-tuloy pa rin po naman ang daloy ng ating buhay. Para naman tuloy-tuloy pa rin ang ating mga pagmamahalan sa isa't isa. At higit sa lahat, maitawid natin ang ating buhay sa pang-araw-araw nating pagkikibaka. O diba? Malalim-lalim yun. Diyos, maray nabanggi ka, Bicolan, especialmente kansa tuya mga katindugon. Diyan po naman sa First District of Albay, nagdadaog sa tuya sa One Radio Tabaco. Kaiba naman po dyan ang mga parte kan District 2 and 3, mga parte kan Sorsogonas and Catanduanas, and of course Camarines Sur. Diyos, maray nabanggi man po sa tuya mga katindugon sa Camarines Norte. Nagdanag sa tuya sa One Radio Diet, as in mga ilang parte dyan sa may Quezon Province. Good evening. Whatever you do, you can't get away from your tita! Pollyanna, ang inyong Josen ng kahibangan, every night dito sa One Radio, ang inyong best cafe radio. And of course, sa good alas 9 po kita magkairibanan. Chika-chika na naman. Live po tayo ngayon sa One Radio 99.7 News FM. Ganon din po naman sa One Radio 91.3 Tabaco City. Happy, happy Pinyasan sa Tabaa Diet. Sa Tabaco naman, happy, happy Tabac Festival. Wow! Mukhang marami tayong pwedeng pagkakabalahan ngayong panahong ito. At syempre, malapit naman po ang fiestahan. Sabay-sabay po ang Diet at Tabaco City. St. John the Baptist. Yes, that's on June 24. Tama ba?
1: The Tita
0: Pollyanna
1: Show!
0: Siyempre naman, forever niyatong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show. Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snowfresh Tawas Powder, Snowfresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Merentine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. Batata! In different flavors, orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata! Snowtime Ice Pops, Deli's condensed and evaporated milk. Drinko Float, flavored drink with coconut jelly. In different flavors, lychee, pineapple, and mango. Golden Town Sardines, Mountain Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Paborito nyo yan. Siyempre para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ang mga pamilihang bayan. Region-wide. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now. Kaya man naman po niya to sa The Tita Pollyanna Show ang Wanok Chicken Inasal.net. Yan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candaet. Pasya lamang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal.net, para sa inyong mga online orders. The Tita Pollyanna Show is also brought

0: buy Best Juice 10-in-1 plus 1 herbal juice drink. Best caps, minerals, food, supplement. Dr. M's amazing tea. Kusai massage oil. Era natural organic shampoo. Era 3-in-1 whitening soap. And Era charcoal soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems products. And of course, para sa satuya mga katindugo na mga gayon, kayo po hanyarokan oras para mamantiniran sa tuya mga sadire sa pagkakaiguanin pigaapod na me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapa-hand spa, glute drip, glute 4 push, slimming excellis, meso, lipo, as in kadakol pang spa essential services. Kaya, marina! Sa Pink Spa, makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Sambang sanag, kain Amanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pashar naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magduma na sa nakita? Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa! Uroan siya naman po sa tuyang pagbalik. Meron pa akong chika sa inyo tungkol sa Leo Lavandera Laundry. Abangan po yan later, later. Or as we say in the Visayas, unya, unya, unya, unya!
1: The Tita Poyana Show!
2: Show is
0: today! Alam niyo ba na hindi pa rin nawawala ang chika? At talaga namang busog na busog pa rin po ang ating mga marites sa mga panibago di umanong detalye tungkol sa isang kasalang na udlot. Sabi niya, bakit ba natin pakikialaman pa yan? Bakit ba tayo concerned na concerned? Well, kasi marami din naman sa ating mga marites na malalambot ang puso. Hindi naman po lahat ng mga marites ay sinasabi niyo, nako, sama ng ugali, walang puso. Ay, meron din. Lagi nilang ina-update ang kanilang mga sarili para malaman nila kung masaya na ba si Madam Movie Star. Madam Movie Star! Oh, na hanggang ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng confirmation kung totoo bang natuloy di umano ang isang secret marriage o di kaya naman tuluyan ng naudlot na ligwak forever ang kanilang wedding. Wedding? Kung kaya naman, marami talaga ngayon ang nagsasaliksik. Aba, eba yan. Extra effort yan para malaman nila ang kachujuhanan. Pwede nga si Christopher Mean, hindi niya alam. O yan pa daw ang reyna ng ano, intriga ha, hindi niya alam. So ano man sasabi ngayon ni Malupiton?
3: Aray ko.
0: Aray ko. O eto naman, isa talaga itong matinding papitik dahil hindi ko ito i-deliberate. Isang artista, maganda siya, pero ngayon ay nagdadalang person. Yes, di umano si actress ay nasa kanyang interesting stage o yung tinatawag natin sa English na infanticipating, as in there's an infant anticipating to come into this world. Kaya naman marami nagsasabi, sino ito? Parang kilala namin ito. Ito ba yung ang lawak ng kanyang noo? Hoy! Sino yun? Dahil nitong mga nakaraang buwan ay na-chika talaga as a sin super super chismax na siya daw ay nagdadalang person. Ayoko na. 16 minutes after 6 o'clock in the evening. Alaw po mo niyan kan sa tuyo mga mothers ha? Mother's Day po mo niyan. Every Wednesday, Mother's Day po digdi sa The Tita Poyani Show. For the simple reason na ang Wednesday ay meme. Memercules. Mother. Mommy. Inay. At syempre, according to survey, paborito ng mga nanay ay ensaymada. Kaya dapat meron tayong pasalubong sa ating mga mommies every Wednesday ng ensaymada. Uy, naingit si daddy. Huwag kang maingit, daddy. Sa salinggo naman, eh, Father's Day. Yes. Kaya naman, merong masayang celebration pero ang gagastos si Pader din. Pwede lang kung malalaki na yung kanyang mga anak at may trabaho na, syempre ililibre nila si daddy. Alright, happy Father's Day sa lahat ng mga tatay in the world. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet with your Tita.

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide! Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa! Siyempre sa RRS Marketing na! Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tobacco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Batata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na! Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negasi City, gumagamit ng Biscaps Mineral Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Biscaps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Biscaps Mineral Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Poliana Show. Poliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
8: I'm Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
13: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration.
14: hydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
15: Prevention is better than cure. Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
16: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng baraba, okra, saluyot at palaks ginseng.
15: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
16: para maiwasan ang anumang karamdaman.
15: Tulad ng sakit sa bato,
16: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
15: May kakayahan din,
16: mapabalik ang sex appetite.
15: Manatiling protektado sa karamdaman.
16: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
17: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
18: Chicken lechon asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook. One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
19: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
20: The Tita Poliana Show!
21: Oh, yes, it's 20 minutes more to go before 7 o'clock in the evening. Nyama Pagita Girara is the Tita Poliana Show with your Tita Poliana. Nabako masyado magayunon. Pero ngunyan, mahamuto na naman. Nakabakal na naman pampahamon. As in, ay nako, maski gurang na, may harang pa. Ow! Oh, nako ha. Nako. Baka ko makalimutan. Happy birthday, Kuya Manny Almoguera. Diyan po naman sa 91.31 Radio. Happy birthday. Padarahin na ako, Kuya Manny, ano? Pansit. Buda puto. Buda linupak. Nakulun na. Enjoy your day. Good health, great life. Para sa iyo, Kuya Manny Almoguera. Again, happy, happy birthday. At syempre, ating mga commentators, buhay na buhay po. Good evening kay Nena Palanas Bobby. Pero may po sindang nagdadangog. Thank you so much, Nena Palanas Bobby. Diyan po naman sa Suwa Malinaw Abay. Ganun din po, good evening kay Wilma Fuliero Clidoro. At syempre naman, binabati din natin ang magandang gabi. At shout out kay Kuya Dandan dyan sa Molavi Street, Legazpi City. Sabi ni Love Hurt. Love Hurt! At syempre, good evening sa gabos po dyan sa Panarayon, baka kay Albay. To the Baramas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. From Ikaw na po, family of Fatima Tabaco City. Hello, thank you so much for listening in every night, Kuya Eusebio Castillo. Good evening. Diyan po naman sa Basud, Camarines Norte. Happy Wednesday evening, everyone. Sabi ni Dave Passit. At advance, happy Father's Day sa lahat ng tatay sa buong mundo. Of course, kay Tita Cherry Borja, good evening. And yes, kay Ramon Convencido, Joyce Maray Nabanggi po. And thank you for listening in and taking time out to comment sa ating live stream sa One Radio, Tabaco and Daet. At eto na ngayong chika ko sa inyo. Pagod ka na ba sa kalalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, love life o pamilya? Relax ka lang. Dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa Lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold, and detergent. And, of course, Fabcom included. Only $149 for up to 6 kilos. $169 for up to 7 kilos. $189 for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery now for a minimum of 8 kilos. Full-service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station. Self-service po yan at helmet cleaning vending machine. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero, you deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Nasa Puruk Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leon Lavandero Laundry. Hello, Tito, Leo, and Tita Joy. At sa lahat po na nandyan ngayon sa Leo Lavandero Laundry. Hi, good evening sa iyo, Daisy Bernal. Buena obra.
0: The Tita Puyana Show.
21: 6:45 na po ang oras. Ang ibig sabihin, 15 minutes na lamang bago sumabit ang 7 o'clock in the evening. At syempre, ayoko naman kayong tanungin kung ano ang ulam niyo ngayon. Dahil ba, iingit lang ako. At saka, hindi ninyo man ako titirhan. Kaya ayoko na magtanong kung okay ba ang dinner niyo ngayon? Kumusta naman ang inyong dinner, Bonnie V? Dinner, Bonnie V. Diyan po naman sa datag, Diyos Maray Nabanggi po kay Tita Shirley Belier and family. As in, sa gabos po dyan sa datag. Ay, may nag-text sa atin sa 0961-447-3923. Itago na lang daw siya sa pangalang Wawi. Wawi? Di ba sa'yo yun? O, nagiging malungkutin daw ang nanay niya. Ano na ba ang dapat niyang gawin? Ay, nako, baka biglang nagbago ang kanyang mood palagi o di kaya tumatagal ang kanyang pagiging malungkutin. O sige, mamaya-maya, meron akong tatanungin na friend. Call a friend kung anong gagawin sa isang nanay na biglang naging malungkutin. At sinabi pa ni Wawi kung ilang taon ang kanyang mommy, 52. Kaya siguro meron niyang mga pwede natin mapag-usapan at baka meron ding ibang makakapag-relate. Dahil dumarating talaga sa ating buhay na nagkakaroon tayo ng mood changes. Nagiging malungkutin. Yung iba naman sobrang masayahin. Parang nakakaduda yung sobrang masayahin. Yung at least yung yung sobrang malungkutin, pwede mo pang mapagtiyagaan. Pero yung sobrang masayahin, parang ha? Teka sandali. San galing yung saya na yan? Pahingi naman. Pahingi naman, ha? Tuwang-tuwa naman si Bebe. At hello nga pala sa aking lovey dogs. Nakikinig daw siya ngayon. Kinilig ako. Bilang ba naman ang chat? Oo, okay lang ako, babe. Ayun, naingitan naman si Pau Pau. Nako, si Pau Pau na naman kung ano naman i-chat sa akin yan. Sabi niya, hindi ka naman talaga mahal niya ni. Ay, nako. Ilang buwan na ba kayo? Hindi kayo magtatagal. Ihanda mong sarili mo. Napaka-negative nitong si Pau Pau. O yan ha, huwag kayong makinig sa mga kaibigan nyo. Lalo na yung mga sinisiraan yung mga babe nyo. Ay nako, hindi ko napapansinin yan si Pau Pau. Mabuti pa si Adi Guy, very, very supportive. Sabi niya, kung saan ka masaya, doon ka. Thank you, Ati Guy. Kumusta na dyan sa Sagpon, Legazpi City? O, Daraga ba? Aday ko na aram. Tanyaon sa tahaw kan daraga budak Ligaspi City ang Sagpon.
1: Ha?
21: Yes! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Daed with your Tita!

0: Welcome sa ikaduang oras kan the Tita Pollyanna Show. Kumusta po ang banggitin doon?
1: Malipot-lipot na. Ako na masyado mainito.
0: Lalo na pag nag-shower kayo ng malamig na tubig. Ah, di ba? Fresh. Hi, good evening kay Zyke Seer. Shout out sa lahat ng mga nandyan sa Purok Uno, Marirok, Tabaco. Zyke Seer, kumusta na kayo dyan? Sa oras na 6 minutes after 7 o'clock, sige na pag pagkaabalahan natin ang text message ni Wowie.

Ganun bang oo ba ka kay Albay? Wala lang. Naaliw lang ako. And of course to MJB and family dyan sa Malilipot. Ganon din po kay Alex Imperial and family. Dyan po naman sa Daet. And hello to Tita Eman and Andrea. Ava. Ganon din po dyan sa Lacson family. Sa Talisay, Cam Norte. Hello to Ati Yet. At syempre dyan din po sa Buendia and Barandon family sa Santo Cristo from Gina. Dyan po naman sa Kinale, of course. Dahil ko talaga malilingawan ang aking amigang magayununununun. Maria Emma Vergara Gonzalez. And to the Vergara family, most especially to Mami Upeng Vergara. Kay Tita Nora, Tita Jealousy, at kay Tita Al. Good evening sa Indo dyan. Kumusta na mga bugoy at ang mga bagets? Of course, kay Mami Normita Contreras, nanyaon dyan po sa Tabaco Night Market. As in, so mga kaibanan niya dyan, good evening. Hi kay Tita Chris Barameda dyan sa Chris Rester Grill. Mami Lani, Mami Evelyn, kumusta na? Ba't may ganun? Shout po, shout out naman sa family Coderes Comota from Angela Coderes. And of course, pwede kayo mag-text 0961-447-3923 para sa inyong shout-out! So the Tita Pollyanna Show every night on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Daet.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow, may bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow, gusto ko yan.
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: And Best Cafe Black.
7: Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
7: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
9: Kalusugan Alert!
10: Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio.
4: News, Ugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Black.
8: Also available.
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: 12 pesos lang per sachet.
11: Ang init!
12: Patata!
11: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
12: Patata!
11: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
12: Patata!
11: Sumubok na nitong bago.
13: Introducing...
11: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
12: Batata!
11: Batata juice is

0: to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang

0: Diabetes, regular na air seizure, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: 91.3 News FM. Tinidong ko na.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Evenings on One Radio.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
3: Evenings on 1.

0: Radio. One Radio. 91.3.
1: Tinidong ko na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
1: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
1: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
1: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
1: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: This is One Radio's Evenings on One.

0: Milky Bay Official Order 2761.
1: Ig presang pasyonal asin spong surprise act. Ig surprise ang pakonsuelo. Surprise ang kig. When o. Is kig gig.
2: Smile, smile, smile,
3: smile, smile, smile,
4: Oras tabako asin bilog na Pilipinas. Wintay minutos na makalip alas 4. Para sa Indugabuson, welcome digdi sa presentasyon kan programang. Ano man po ang simbo, ano man po ang sa Indu mo pinagkakan. Laomi po na yan sa marairahay nakligtas sa katibadan niya. Let us all watch each day with an attitude. Life of life. Ebing is a blessing. Be humble and you are better than anyone else. Remember, dust we are and to dust we shall return. Pindugon niya itong masilibrar kanyo. Maligay, happy sa Indo. Many more birthdays to blessings from heaven.

0: birthday mga katindugon ka retired principal Sir Doms Baldosa, chairman kay Punong Barangay Efren Can Bangki. Happy birthday man sa samuha dyan sa San Jose National High School kay Madam Sylvia Barriono. Happy birthday man kay Miriam Abadan Bueno, Madam Annabel Anika. Asin siya ang igwanin okasyoy life sa mga katindugo niya to panaglaging sa mga hospital. Soy! Para hay na ka mo. Aldaw po kita ni Webes 18 na kanbulan 2020 sa mga katindugo niya. Kamunduhay condolence. Lagi po nating tanang malimit naming ipaalala sa inyo sa ating mula ang kinasasama sa atin rin po na maling ikinagagaling. In life, there to people watching our next move, desperate for us to fail or even praying for us to give up. Don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we made up. It could lead to great discoveries. Life as an adventure and enjoy the moment of it. Oh, good morning sa Tabal. Sa mga dintabako, Ciudad Spain, Ciudad Ninlig, pati kang probinsya din Catarines or Camarines Norte, Sorsogon, mas probinsya kanal. Good morning, in 91.3 FM. Una, kasamuyang big bossing Jing Monte Alegre, may boss madam kaganda ang sa kuyang parang money al ako po si buwan ko man gwapong lalaki alagad ve sinday nungka mas dakul nagtataram nagdadimo sa programang King Kasurog Kakain Sala
1: si buwan o sa King King
0: sa eno taratsada kan pro King ang kamugtakan na basi mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Easterlies ang nakakaapiktar sa Luzon, Visayas, asin, Eastern kan Mindanao.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Dahilan po kaini ang Visayas, Calabarzon, Mimarupa region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Asinintal. May mga pagdalom ang kalangitan tagiste sa kapalimutan dahilan sa release
1: si Bueno sa King, King.
0: Mantang ang Metro Manila natatalang party kan Pilipinas apiktado kan localized thunderstorm, may mga lugar na igwaman nin mga paguran
1: si Bueno King, King, King, King.
0: Mantang ang loob

0: pressure area na pangkan duty paggasa na sa Lipin area of responsibility. 2,460 kilometros kan Eastern Visayas sa coordinates 0.9 degrees north, 43.3 degrees. Igwa po ininin medium chance na maging sa bagyo pakalihis nin o sa laog nin metro oras.
1: Si Bueno sa
0: Arayo pa po in kaya dai pa man po inining epekto sa kadagaan Pilipinas.
1: Si Bueno sa
0: Marata. May class si Nunoy. Baad kun may assignment si Madam Buda sis. Irip na kamo. Hala na matag mo ka si cellphone.
1: Si Bueno sa Kiki.
0: Si Missy sa Rockmaster. Yaon sa harong din mga katindugon taan ka po.
1: Si Bueno sa Kiki.
0: Minakaraturog maagan.
1: Si
0: Kinaba. Ay! Oras na naman taganing magipos ipo. Magluto nin pamahawan. Tagapasiring sa iskwilahan asin magpasiring sa bagong workplace. Ito datangani po na halangkaw an sa tuyang resisinde po kita makasibang sa
1: si Bueno sa
0: magpahamot maski senior citizen na permisa katindugon tag anong mani dai magamoy lupa
1: Bueno sa
0: si mga anaya o na nagtatrabaho na sa respectibong ability sa mga street sweepers sa solid waste management libot na sa mga barangay na kung ano nga basura po nindo no segregate collection
1: o sa king
0: mga yao na sa Mirko para na good morning po good na padaan sa tuyang pagtaoning Sir BB mga customer na ang sa tuyang tama sa naman na tayo mga customers na igwaman ni Niring Baldos na dyan sa mga upland yun sa isla ing oportunidad na maka
1: si Bueno sa King
0: sa mga G on the road bus drivers UB express drivers ko Judo Tatiro Bitco Opa women na albay operators transport ko operative tricycle drivers mga parapan slippery winwet
1: si Bueno sa
0: para uma mabuhay ka mo mga parasira pirming magpasiguro tanganing day mapiligro ay oras na naman oras na naman tas ipos mga nini mga nunoy lola lolo ayan ba ana
1: si
0: lakad bulan kaka itong panasabulon na no ako nahi bulan mga katindugon naubos o lakad bulan ano hanggang mga pang herbal na pisino ng hanapon dyan sa palibot panahon sige sa naman ang yan ano kaka arbobuena kaipuan mo nga yan mga katindaban sa aswang ano nga yan panang kalampunay kalampunay tapiga tindugon ngayon ba ana pag nagpapakalakang buda si nabubua ang tao
1: si Bueno
0: mas matindi sa ipinagbabawal na drug pumahit ka kang kalampunay at sa aswang iyang pinarahit
1: si Bueno sa
0: King and iniatod sa Indokan Best Cafe 8 in and Best Cafe Gold 20 in 1 Best Cafe Black 4 in 1 Best Cafe Green 6 in 1 gabos po iyan with herbal mix kung kaya apera sa mahamot na siram inumon, igwa po nin marayrahay na epekto. Kaya best kape sa pagkaaga, best kape sa pagkaudto, pwede man, kahapon, asin, banggi. Kaya ikamanay puping, manay gansin, nindo, and best kape green one. Tanganing makataram ka, na ka na, happy ka pa. Taon man, ang manok ni Osa, kakaiba ang siram. Sabayan pa ng libreng gravy ang mga akin. Nagkukuray ko sa'y sabay taram. Utang tinam. Igwa po, anuaan kan malilipot, nagwara irak, digdi sa syudad din tabako. Igwa ma, ang kan malinaw, tiwi, asin, syudad kan ligawa. Mga katindugon, sa satuyang anratsan, kig-kig, bareta!
2: Are you looking that builds a strong foundation for your future? Daniel B. Peña Meme Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs. Preschoolery, junior high school, senior high school. Which programs we have Bachelor of Library and Information Science, B.S. Computer Science, Accountancy, B.S. Criminology, B.S. B.S. O.A., B.E. Ed, B.S. Ed, A.B. English.

0: Medical Science Certificate in Education, Grad Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-74764. Danielle De Peña Mitch Foundation Incorporated, your firm foundation to education.
1: May mga araw talaga yung ramdam ko ang katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
2: You too can share the relief. Fast Relax, Profen at Paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief you care about.
3: Profen plus Paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Honey, ano yan? Gabuhan mo ah.
5: Ma'am, honey, kayang ka...
4: Eh, paano yan, honey? Di ba, mama?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero, honey, dapat yung gag... Yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent.
5: Ang partner natin sa paglaba. Mapabahay man, Anrox Detergent Liquid for Soft Softener.
4: Para sa inyong labahay man o sa laundry shop. Anrox Detergent Liquid SureSoft Softener with three variants na pagpipilian. Attraction, Blossom Fresh, and Liquid Detergent Malinis. Mabango. At ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Supermarkets near you.
7: Bes, huyan ka pala. O digdi, may dumanon kita.
8: Ha? Nata? Masa
7: ito? Maduman ako sa B2B Star kung marampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata sa B2B Star commercial ka paman mabakal?
7: Ano? Aramo kaya, Bes? Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong sa asing bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week.
8: Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Man, bukod sa barato,

0: Gumapit ba na bumili ng appliances? Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pang-TV, lahat ng yan nasa RS Mart.
1: Ining washing machine, nakuha akong hulugan sa marketing.
0: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin green sa RRS Marketing. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ating region-wide sulit de kalidad appliances sa inka pa sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Underwear Trading, Makulian Street, Kiss City, with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa, lalo na sa sunog. Merto, for all kinds of fun. Walang iba, Mylin Enterprises. Drafting exponent, Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fish. At syempre, my smoke detector and emergency light. Kompleto. Also, we accept refilling of Fireworks Mylin Enterprises. Tata 897, Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises. With free pickup and delivery. Tawag 0948-906-10. At hanapin si Miss Mila Regalado, Mylin Enterprises. Enterprises, the firefighting exponent.
2: For a conducive place for your staycation and loved ones, come and visit Vin's Hometel. Hometels in the city of true love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with a secured parking area for your vehicle. Located at Zone 6, Fatima, near Fatima Port. For increase, please contact 0906-37-694-0950 at 2600 or message at our Facebook Vin's Hometown. Hurry now. We're excited and assist you. Tell your home.
3: King Philippine Standard Time. This is 6 minutos na makalipas alas 5. Diyos aagaliwat sa saidu kapos mga kati si Manny. And oh, uya na po ang run. King King ba? Enot sa lado na ang ginaal daw ang secretion wide simultaneous deal sa bilog konsain. Digdipig lalauman mapartos na ahensyas di gobyerno, mga eskwilahan, lokal na gobyernong sektor, partikularmente mga igwang establisimiento di negosyo. Katuyuhan, kanaktibidad na pakusugon ang disaster preparedness, i-assess ang pagiging epektibo pag-responde sa panahon nin emerhensya asin evacuation proceedingan. Kaipuhan mapakaray ang koordinasyon asin maipromotir ang kan safety asin resiliency sa mga kan gobyerno siring man sa namamanwaan ini in preparasyon sa potensyal na pagkakaigwa nin emerhensya dahilan sa paglinog. Digdi, pinag-iibitaran at na magkaikulang casualty dahilan sa daiaram kang kadaklan kuna ano dapat gibuhon sa panahon kan
4: si Bueno sa King King.
3: Pinag-confirmar ni Albay Governor Noel Rosal na nagtagama ang gobyerno ng Albay ng 50 milyones de peso sa educational assistance para sa ikadong estudyante sa kolehiyo. Ang naunambitan ng pundo barang kansanggod ang panlalawigan kan Albay kansaral bagon kay itagroon kan na ayabot kumina estudyante gikan sa mga communities at university badong kolehiyo. Naglalaon madudunga naunambit sa mga masurunod na taon tanganing mas dakul pang istud mabinipisyaran konsain saro sa pinakakwalifikasyon kan iyon na dapat ika Albayano. Ang programa ang ipapautob sa malaog na academic year 2026-2027.
4: Si Bueno sa King, King, King.
3: Formal na ang nagtaonin kortesiya si Police Major Joseph S. Militante, ang bagong Chief of Police kan Malilipot Municipal Police Station kay Alcalde Sinon Binyas Bunante kasudma. Initangani na paghurunan ang mga kaipuhan na ariglaro na tangani na padangos mamantinir ang katrangkiluhan na pasi orden as nyar ang publik makisumaro sa mga programa kan kapulisan na naging maraymana on ang pagpasiring ni militante sa opisina kan alkalde tangani na maipamidbid na ini sa mga pangenot na pamayo kan departamento sa munisipyo siring man sa mga miyembros kan sangguniang bayan.
4: Si Bueno sa King King King.
3: Karadong magtabang ang gobyerno kan Albay sa mga kapaki-pakinabang

0: mga lokal na gobyerno sa probinsya, particularmente sa mga panginot na serbisyong kaipuan kantawa, lalo na unong sa pagpakaraykan mga water system. Magigirumtuman tinukad ni Gobernador Noel Rosal ang Barangay Balugo Uwasalbay pagpartisipar sa ginibong groundbreaking ceremony para sa rehabilitation improvement kanuwas water system. Kusain ang lokal na gobyerno kanuwas nagtagaman ng 83 milyones de pesos para sa naunang bita ng proyekto. Digdi, sinabi kan gobernador na preparadong magtabang ang probinsya sa paagi ng counterparting para mas maasigurar na matatapos ang naunang bita ng proyekto asin man kan mga wasnon. Ang proyekto, pigbanga sa duwang pago, ang phase 1, igwang budget na 50 milyones de pesos asin ang phase 2, igwang 33 milyones de pesos. Sa presente, pigaaram pa kung paano malaog ang gobyerno probinsyal Canalbay para sa pagtatao nin counterpart
1: si Bueno sa
0: Marata. Taod-taod ang iba pa.
2: You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises, may smart money padala. 5577-5194, 6182-4105.
6: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-generator repair sa Ryan Bombita. Sa Facebook, Bombita Generator Repairs, ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinesur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kung pumapal yan na generator, sa 0973-073-09-7394-0, hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita General Services. O Mr. Jack, alam mo ba yung pakiramdam? Di enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulit. Din ako dahil mula nung na-try ko ang kawatining soap. Ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
9: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection

0: dahil oras na naman tanganing magbadag.
1: Una sa pag-abante, wala tuo ang bitik kang bitis ni Tio Jiri.
0: Maray na good morning kay Madam Maricel Belen, Jerry Kanya, Andre Patrick Junido, kay Cogs Diaz Canyon, Tindugon, kami digdi sa Barangay Balading, Malinaw. Uyug-uyugun mo an Madam Alma Bides. Kay Barry Bausa, Marvin Vuelva, Kurang Bimbinuto, Christian Cirilo. Cirilo nga yabuy nalapakan ka. Bindian Birmas, pabati aki ko na si Nicole, happy birthday. Puwerte ang arandaan. Kay Carmen Dolor, Ninita Bitago, Sonia Sabfranca Coronesa, Wilma Foliero Clidoro, Jail Birano, kay Barangay Kagawad, Mila Brutas Ibanghilista kan San Isidro Ilawod. Ano tabi, Madam Alma Bedes, na kakapikan na dyan. Kay Josephine Bio, Rakitirang Mamshi. Kamusta po ang beautification? Geraldine Candel Seed, Kanpawa Malinaw. Kay Madam Azon Binamira Birmas, Marie Clavo, Sina Blasquillo. Shout out sa Clavo family sa Biyong Tiwi Albay. Sa manugang ko na si Salvi Bumbita Clavo, buda makuapo na si Francine Dali Clavo, Kanpayahan Malinaw Albay. Kay Analisa Binos Balmaceda, Maria Corazon Buban, kay Emma Binyas Barcenas, sa sakuyang partner dyan sa San Jose National High School, kay Madam Salvi Mahadilyas, ano mambi, matapa o turog na? Kay Lola Sining, buda kay Madam Ani Burak, kay Angie, buda kay Jeffrey, binarabad ng gada ko kay kuyan, pansira kasuod ma, dakol igado budaso malumuyo na ano nga ni ito malumuyo na pakaluto Angie, ay ba na nagtunaw sa dila pwert ay umba palan humba mga katindugod ano nga ya, pista duman inda ko kay Anji budak kay Jeffrey ko nagpista sinda. Graduation na graduar so aki. Kaya binarabad ako ki pansira igado buda umba iya maana malumuyon. Salamat tabi igo pang tada. Kay Rolly Bitadura salamat tabi. Kay Bing, kay Binang, yaong ka na sa Singapore Bing, nagbalik ka na. Nag-uli sa na si Ma'am Bing Digdi sa tabako, tananingil ki hutang.
2: Si Buen Osa.
0: Kinaban kay Lorito Luna Senior, Norin Cirilio, kay Idol Fernando Pandok Margalio. Pag nanggad nagpaplano ki Karawat sa baso, dahil nanggad nalalawos. Sabi ni Pading Arnil Rabe, dahil nga niya kipralanuhan kung maghirilingan dirito na. Kay Mami Dil Madrid, kay Raquel Ramos, kay Asun Binamira Birmas. Oy, sa sakuyang Boss Madam, sabi sa kuya ni Boss Madam, i-shout out mo man ngayon ako. Kay best friend, kay Madam Eden Asiado Batalya. Nagdadangog man ngayon kami ni Jessica, nagtutuwan-tuwa din niya. Kay Doc Ivan Camarsi sa Camarsi Family. Marana, good morning dyan sa Sentro Kanbakakay. Ang programang ini, atod sa Doc and Daniel Bakery, tinapay, puwerte, nasok pirming mainit sa presyong dati. makoko asa likod na party kan tabako City Hall pagsadiri asin pinamamahanaan ni Madam Gina Nang. Permiña onan barsaga itere mga masiram namin nyo sa presyong barato, pamahawan panguntuhan, merindalan pamanggihan sa barsaga itere. Solve ka! Good news sa mga nagpapamatanga asin na aagahan digdi sa sentro kan siyudad din tabako. An barsaga itere 24 oras nang nagsisirbi. Igwa pa sinda kan air condition na inting barber shop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayo, ninabot nin gutom diretso sa Barsaga Itere. Perming yaon si Ate Beth Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit kulisiyom pagsadiri kan Familia Bea pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girlie Bea. Makukuha along National Road dyan po mga katindugon sa barangay sa Isidro Inawod. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo, soy-soy ang hackfight sa Malilipot Cockpit Coliseum, ang enot sundo 30 sultada, ang magana iguanin premium 1,000 pesos, 31 sundo sa matapos, 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sa na-registration, alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno, bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habo mapasma, tambak ang labahon darahon sa Adam Lac Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lac Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kung kaya ang mga musingon nindong labahon pagluwas sa makina, itsurang baguna, mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purukuno Poblasyon, Maninaw, Albay. Marina, good morning kay Sir Nard sa Sinmambing, Kalmada. Ay, sa mga opisina, gusto nindong pagayunon. And sa indong House of the Rising Sun, igwa kamunin beautification project sa barangay, Brigada Eskwela Plus pa sa eskwelahan. Nagahanap kamunin di kalidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase din pintura, igwasinda, kolor na kursunada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Bako ko along National Road dyan po sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nistor, asin Madam Helen Berwega. Partner Bankan Kikig si Tabaco City Councilor Rinir Burse, Chairman Committee on Appropriation sa sangguni ang panlungsod kan siyudad din Tabaco, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso.
2: Si Bueno sa Kikig.
0: Diretso kita nga sa detalyes kan mga baretang Kikig sa lado lokal. Naging matrayumpo ang ginibong seryenin briefing as in orientation para sa mga paraumanin paroy sa probinsya ni Albay para mas mapakaray ang produksyon kaini particularmente sa mga lugares na apiktado kan maasgad na tubig. Ang aktibidad party kan programang province-wide scaling integrated crop management ICM para sa salt-affected rice environment sa probinsya. Konsein, ginibo ang orientasyon sa tulong estratehikong lokasyon kasabay ang barangay Kabarian sa siyudad din Lingaw, barangay Tapil sa Uwasas, in barangay Rawi sa Libon Albay. Obeto, kan inisyatiba na taunan ang mga nagpartisipar na para uban insufficienting karamana asin geya, unong sa mga makabagong teknolohiya. Sa paagi kaini, pinaglalauman malangkaw ang gusi kan paroy asin mga magig o mas magiging makusog ang mga pananoma laban sa maasgad na daga asin tubig. Pinagsasabi na ang importanteng lakdang na inin narealisar sa pagtatabangan kan Philippine Rice Research Institute PhilRice, albay Provincial Agriculture Office APAW asin mga agricultural extension workers gikan sa mga LGUs kan naunang bitan ng mga lugares.
2: Si Bueno sa Kikig.
0: Maabot sa 117 lokal na gobyerno sa Kabilugan na 120 gamo sa Kabikulan ang nakapasar sa Good Financial Housekeeping para sa calendar year 2025. Ini ang datos na ipinagpublikar kan Department of Interior and Local Government DILG kanakalihis na daw Sigun sa DILG Bicol, ang pagmidbid na inipatunay kan panagos na pagmalaigot kan mga LGUs na mamantinir ang tibay, responsable asin bukas na pagmanihar kan pundo kan gobyerno. Konsein, duwang pinaka-importanting kriteriya ang kaipuan mautob kan mga ini. Enot, kaipuan na magkaigwaan lokal na gobyerno nin pinakabagong audit opinion gikan sa Commission on Audit COA na igwang markang unmodified o qualified basado sa annual audit report na ipinagpublikar sa opisyal na website kan komisyon. Pandua, dapat nakautob ang LGU sa mga patakaran unong sa full disclosure policy, FDP, kaibanan ang tunay asin kumpletong pagpublikar kan mga kaipuan na dokumento pinansyal sa tulong hilingon na lugares asin sa FDP portal. Tinawad doon kan DILG ang paggamit kan GFD seal ana o an bakusa naman pagmidbid sa matibay na pagmanihar kan pundo kan banwaan kundi indikasyon man ini kanalangkaw na libel kan transparency as in accountability kan lokal na gobyerno sa Kabikulan kumpuesto kita ning anum na probinsya pitong syudades as in 107 banwaan na igwang total na 120 gabos na LGUs asin tulosan na digdi ang dai nakapasar sa good financial housekeeping kan taon 2025.
2: Si Bueno sa king.
0: Dapat magkuan ng GU Hazard Certification gikan sa Mines and Geosciences Bureau MGB ang si isay man na nagmamaot magpatugdok ng edipisyo o anuman na infrastruktura. Ini ang ipinagpahayag ni MGB Bicol Chief Science Research Specialist Jose Marcel Laod para mas maasikurar ang siguridad sa mga posibleng aksidente kausa kan pagbaha, pagrasay nin daga, sinkhole asin iba pang kalamidad. Pinag-asigurar ni Chief Laod na accessible sa gabos na lokal na gobyerno sa Kabikulan ang sa indang updated na hazard maps. Ini, tanganing magserbing giya para sa indang disaster preparedness, response, asin, mitigation.
2: Si Bueno sa
0: tinipon kan Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, ang mga taga-media asin government information officers sa probinsya ng Albay, tanganing pakusugon ang kaaraman kan publiko asin advokasiya laban sa financial fraud and scam. Tirawan doon ni BSP South Luzon Regional Officer Director Tomas Cariño Jr. na ang mga taga-media asin information officer igwang krusyal na papel para mas protehiran ang publiko laban sa panluloko sa paaginin pagtaonin masasarigan asin napapanahon ng mga impormasyon. Sa naunang bitan ng aktibidad, ipinagsaro-saro ni Consumer Protection and Market Conduct Office Deputy Director Paul Cristan Bailon ang manlain-lain na klangsin in financial scam kasabay digdi ang job scams, loan scams, phishing, investment fraud, asin manong Jun sa Peter kasabay ang romance scams. Dahil ang kaini, pinag-inganyar ni Bailon ang mga partisipantes na Romdumon, ang acronym na alert sa paghampangkan potensyal na scammers. A, avoid further contact with suspected scammers. L, lock accounts and devices, gather evidence. So E, R, O R, report to financial institution. And T, tell the appropriate authorities. Alert!
2: Si Bueno sa
0: nabulat-latan mga katindugon kan Department of Public Works and Highways na saro sa mga tugang ni Saldico ang igwaning joint ventures sa flood control project duman sa UP Philippine General Hospital na sobra na pong sarong taon nagpuon 2024 sa gudngon yan nasa 16% pa sana mga katindugon ang akomplisimiento. Napamuda ang DPWH Secretary na si Vince Dizon dahil lang na importante ninmanay
3: na mapakaray ang flood control sa may PGS dahil ang takadakol na mga pasyente ang nagpapasiring sa naunang bita ng hospital. Ang pinag-aaligar mga katindugo na tugang ni Saldico na igwaning joint venture para po sa flood control ka New PPGS, iyo po ang may sadirikan FSCo Builders and Supply na daining iba ang Vice Governor kan probinsya Canalbay.
2: Si Bueno sa King.
3: Taon-taon, ang iba pa.
4: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea, ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo, gan tayo!
7: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
8: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
9: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
10: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
11: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
12: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
13: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The Best talaga, ang Best Cafe.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet. Ilamas!

0: No segregation, no collection.
1: Si Buen Osa! King!
2: 47 minutos na makalipas po ang alas 5! Marina, good morning kay Joseph Bombita, kay Bobby Les. Pabati naman ang pamilya ko dyan sa Isla Salvacion. Sa papa ko na si Noel Bobiles at mama ko na si Lily Bobiles. Marina, good morning. Kagbiyo ko. Kay mong siling parata. Pabati kalubad ha. Bunga Janet Ricafoin Salanas ang nagdadango yugo sing now ay Madam Milba Udagining Facebook Len Ingina ang pakaemi Ruben Yeboy si Rodriguez ni Feb Sanarin Mem Rodriguez King 50 min kalimung umayon sa ating formal nang nanumpa kahapon si Senador Sherwin Gatsalian bilang bagong Senate President matapos makakuha nang suporta mula sa 13 senador na halal si Gatsalian sa isinagawang special session sa na ipinatawag ng Malacañang kung saan nagpakita si Senador Joel Villanueva, kaya naging 13 ang bilang ng bagong mayoriya. Dumalo sa panunumpa ni Gatsalian ang kanyang ina na si Pastor Diwa Gatsalian at pamangkin na si Lixi Gatsalian. Hindi naman nagpakita sa isinagawang special session noong umaga ang mga miyembro ng minorya, pero dumalo na ang ilan sa kanila noong hapon at maging sa pagdinig ng makapangyarihang Commission on Appointments.
1: Si Buen Osa!
2: Inilista ni Vice President Sara Duterte ang mga taong nag-akusa sa kanya na sina dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Madriaga bilang impeachment trial laban sa kanya. Ang pagsasama kina Trillanes at Madriaga ay nakasaad sa pre-trial brief

Salamat, Jay Bake, sa kontribusyon. Hindi sa program, ha? King. Maray na good morning sa resettlement site Barangay San Andres, Santo Domingo. Ang tubig dyan, Jay Bake, ang supply kandota, o to di daraplos ng Maray si Mayor Bung Banda. Sa Alakdan Group, lalo isti magtahe dyan sa phase 1, sa imo di itataong binading kasili pamini ha otik so my god aga kati no ngaya buinan maray kada bismina nong mani saan giinaniga na bagay isip na sa sahar atapu rakan kuntawo kataba elisar an sa tuyang pinaka ubay ging maray makapagserbi makapagtao kon igwasimit niya to on sa pagkaaga tatulos ang mga negative pangyayari sa Pilipinas padigdi sa subaan na baha mga katindugon ng mga negatibong bareta maray nga ni ta oto tapos na bugubo sa Senado matapos mga katintrisi na sumadta si Joel Bill mga naman sa John di sudose. So, naging sambangag na, naging sampulo na sa, pero, tapos, ang epekto, na daip, itong mga impudapan po, aktuaran, itong mga yorits na dap, naging sarungle, na aktuaran, ma, dahil special session, tabalak, ni presos, ming isperaning akpray, mesh, di narin, da, Joel, ini, nasa sakati, boys, pigto lakin flato tanti duman sinda kakmani pungsyon sinda ang mga sinada dakulan na paprakasalak po di aro duman mga po duman sa mga donker mga dibekers na kamo di aginisisa kamo igwe regular na mariris di dakula maski puro pa ano sir anspel sa inatab ng mga aki importanteng maray ya aro pag stance di sisaman ugon deklar 83 niya House Bill 9 so ang nasty bill na kulang nagtataram nagari piglegalize indugon and king officialis kan ang pwede kang maging gobernador maging pwede ka munisip pwede nga city ka barangay at iyan kuta ng gusto asin ma sa pamilya ang aning daining kunupul niya ang pangangaris o isa tulad sa inalunan ang igwana pag-abot ang kakapuler gor si nagkito roan pangindugon di ba nangunyan grabang na kondailan sa ang ito kan mga parauming adukob sa department form rigigibuhon

0: para ubekam da ina. Uma mga da ina kakapan sa inda. Tamaan dang sabana na inda kakatgibuhon ko. Ang so tibi para yung naroon niya ngayon. Mag-syot na. Gurad ko na. Kamis yan man. Tangon sa umitsun indugon. Bako na rusgan na do. Apos mayor sa limbangan ito. Maroon so nga. Itikip ito ngayon sa ikandig district. Tapos hindi ka speak ka naman. Ang abo niya. Sa sasong ititrian ko na ni. Pag ingli na kamurugta na bako ay mawa ko busy gobernador eh nga pwede ka siyon ikang maging kongres istres to duwa senador your panggol na guya yatan mga arog ka ito parang yun oh nung namang
1: kadis ka ko kasi yan siya po bisa king parapatero ulog may data po na kami di parapatero po ang
0: Tulis na pabino. Gigis. Sim na kat aming panismi. And katapos kita. Ay, sega mga katindo. Lagay po siya. Wadaan kita. Ang oportunya naging maraming bola. Paano? O na nasa kasul. Kilos ako ang alam sa pinulan mano ni Paulo Dut na ipinawarantob kayo na nangitasong dumain crime agma anyag-yag ni Pungkipan na masbatas din na rival government na iman katuyan kanis sinating trilyane tinwaning warso lan haluyo na naigin pinaluwasan na mga kadudulag yato in Arandor Bungo ilan po inindang lola kin Duterte at marangan si Sibong Sibwa King atinos masanasa ay no Miss Mara dinit noring Alyo ni mga kun ka ini. Alyo ni, happy mo. Lampas na utuni. Kami lakapit sa nata. Day, nan kami dyan ni mga. Noong ina ta. Aluyahit dyan. Noong ina. Aluyahit ako naka. Isa kiyamang in. Maghampis. Anda pa sa. Dang sa nagay. Kari. Ay, dada po ma. Krisaso. Ay, buka nga. Puro. Kunan saan. Deber. Anta kong pa. Cabria bien binao si Frati Buisa ay ni Crisanta Bela kay tukon niya suot niya mga karadating kong ibuya kung ay an apod niya la tarjay kun bulu ay kudu kudu sa kong satu yung bayan ay
2: may bud ang ulur ang pinigid tunis kayo water di ang magmaagwas
3: po Lajus Magic Memento in teach basa sa ilo sublimation at in recipients in Hanajish doon ako call an office first in English science in administrative and smart force manager learn computronics engineering I enter techish Filipina mafil of edgemited six in free scan windshield scope where your seat renewment going on sit-tap at abo
4: Health, Sandra, Indian, Loud, Fine, Show, Push, Alpha, Nine, Fifty, and Safe,
5: Clean, Firm, Nang, Sherry, Ma, Excess, or Tama, Kani, Shang, Sifano, Yot, or Malphone, Xfo,
6: On, Karoon, Suaman, Nabobis, Alas, Isat, Medical, Clean, Tosil, Sir, Nang, Complete, Feature, Sani, Function, Test, Shang, Say, Renalis, and Sito, Exam, Chicos, Nang, Ka, At B, Kap, and Check, Up, Actil, Sir, Hill, Naka, Fist, Atro, Set, and Dro, Patient, T, Raisha, D, and Sai, Ayo, Nahopang, Anti, Pampa, Full, Avasa, Implants, Aya, Collaboration, In, Ang, Aming, Clinic, Sit, Jam, Rangai, Bum, Alip, Sini, Mat, 7:30 a.m. Beans Mandatory. Diet with...
7: D. Nagnangdura o 6.46 a.m. On the third floor. Elaborate center. Anam ng acrylic painting. Lacquer pumotik. Ngayon ang pintu ko. Haro. Tamsago. 6.8. 6.3. Buladong kalidad.
8: Healthy and featuring rich. Rich and sweet returns. Esther Merrill. Bean bar the kitchen. Collections force proving. Green. Available. You lose staycation with your comments. One of the sweet dishes. Hot and cold. Carry low. 066. And please contact 790.
0: Sasat an kung bay ka. Well to gun sol.
9: Subalay.
0: Pat na basir light. Kung na pinito na pinso. Buasin to. Yun. Inan sa kung koy. Misi ka isi.
9: Panimpo.
0: Ayan. Damang mo. Yun. Diwin mo.
10: Good. Ang mga taong nagbapos HD deserves. Tinizal.

0: ti tra control you e sercetan akum to ya to truni il baikuno ibuha ta na buana ida knal mga paranta la sabom to sing sukta ya oi jan buen pecher telu ister ti ba dos e yo orsa may sakita ane bi permise guyu dan mariko sa kuningani magut amat oi oi to denya si sinda dibi rey tapos tin no sundo na rapat ang option mo dapat natin matin siya mo mo ni Dalon indurul so ang isa mo ya mo as po sa gama laog su leben to ba istutong na doro diretso na pa ingaw su kasi tawi makalibri mo ano ito mo as man para sa may ukupa rin sa ano ka na bakanting na may kasa prosim ngayon na mga yung mas din sa may putan sim gawak na tap de nas di paso di man kapag ka ni apun dyan sa te tagpo na di niya te di display in the tao daning ipan at adiring produk am kas pangangay na toga los buwin dyan bay tabayo go sa te libok ni hata mga skipuro pa no ang pigda plus yan na sa tuya para ang nasa sin katao na ipabakal gusto ang mga kahungabas mapadili at ako na yung pinakjug yung sponsor shell bitbaring barber at kakpi kay bodeling madug at may kay mga nga kutaris para kempo bon bon boy ay do pa gusto isa sa pangang rebel po si
1: Ito'y tapan koming mga regret ka suki araw din sa po ay natal Royce just a coffee may ito ang mga atos choral astri halal gas yes ay ila ang muna pati asadab sa pamdab ay la simbolan sa hangkap ka rempre ng pipi yung pipi gold at ang isang ako siyong tipe yes blasto sa tasang palapalawang at ang pagmasa black bay 6 na ng people are in has o ato sa pangarapan pan bay in one coffees
2: Bago! May bago! Pascafe! Who's Cafe in One? Earth. Mas pinakape! Mas pinasarap! Mas pinahealthy! Aid in nutritional level up! Health! Full of work! Don't settle for anything less than gold! 20 in One!
3: The original taste of Best Cafe was 13 pesos lang per sachet.
4: Ako, si Rex Bautista ng dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinadya, kaya shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga, hindi unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kung ang Hairy Grove Shampoo.
5: Felt formulated with mineral scrub, helps thick hair, hairy grow hair, and reduce natural organic stressors.
6: Liyak hapo na ng drug kakarami na inaararamdaman sa wamay at pa. Buti na lang sa aking naging hapimibiba na pinapagamusay.
5: Use sa wamay luya, break seed.

Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron po tayong texter na ganito ang kanyang katanungan. Magandang araw po sa iyo, Dr. M. Tatanong ko lang kasi ako po ay miyembro ng choir sa eskwelahan at sa simbahan. Madalas ang amin pong instructor nagsasabi na i-enjoy daw namin ang pagkanta kasi pampalakas daw ng resistensya. Totoo po ba iyon? Ayan, napakaganda ng kanyang katanungan bagaman maraming beses na ha na tinalakay ko yung benepisyo ng laging pagkanta, especially yung kapag kumakanta ka ng masaya ang iyong pakiramdam. At para sa kapakinabangan ng texter natin at sa napakaraming mga first time listeners natin, mga ka-wellness, sasagutin ko yan at muli kong tatalakayin ang mga benepisyo ng laging pagkanta ng masaya. Okay? Doon sa una niyang katanungan, tama po yon, mga ka-wellness. Ano po? Na tumutulong po na pampalakas ng immune system kapag po ang tao ay kumakanta po ng masaya. Okay? Yan ay nagbo-boost ng physical health. Ano po? Para yang ano eh, para yang aerobic activity na tumutulong para gumanda ang kondisyon ng puso. Ah, tandaan niyo po 'yan ha. Kapag kumakanta po tayo ng masaya, ano? So ang isang nakikinabang ay yung kondisyon ng ating puso, ano? Yan din ay tumutulong para makontrol ang blood pressure, ano? Ibig sabihin tumutulong 'yan para hindi po mag-shoot up, ano, ang ating high blood, ano, mga ka-wellness. At yan ay nagpapalakas ng immune system, ano. Ito'y sagot doon sa katanungan ng texter natin, dahil tumutulong yan para ma-increase, ano, yung immunoglobulin A na isang

0: antibody ano na lumalaban na tayo kumbaga lumalaban sa mga pagkakasakit. Kaya yung pagkanta ay tumutulong para lumakas ang resistensya, ang immune system, ano, mag-increase yung mga antibody sa katawan para hindi po tayo basta-basta magkakasakit. At kung magkakasakit man, mas mabilis tayong gagaling, okay? So talagang may pakinabang yung pagkanta ng masaya, ano? Maging ikaw man may ay mag-isa o sa choir, ano? Yan, basta i-enjoy mo ang pagkanta. Ang totoo niyan, kahit mag-isa ka lang, sige lang, kumanta ka, hindi na mahalaga kung maganda o pangit ang iyong pagkanta. Ang mahalaga, ma-enjoy mo ang pagkakanta dahil yung isang pakinabang po niyan, mga ka-wellness, pampalakas ng immune system. And speaking of pampalakas ng immune system, syempre nandyan ang Best Cups Minerals Food Supplement na nagtataglay ng purong minerals mula sa kalikasan. Uminom nito ng isang kapsula araw-araw pagkagising na pagkagising kasi nagtataglay po ito ng purong minerals na direktang sa cells ang tulong para lumakas ang resistensya, gumanda ang kalusugan, huwag tayong basta-basta magkakasakit at kung magkasakit man, mas mabilis gagaling kasi malakas nga po yung ating mga cells. Yan po ay dahil sa tulong ng mga minerals mula sa Best Cups Minerals Food Supplement. At syempre, nandyan din po ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1. Napakasarap na juice. Ano po? Pambuong pamilya kasi ang isang sachet de Tropac na. Ano po? So marami ng makikinabang 28 pesos lang. Ha? Ang dami ng makikinabang. Ito'y nagtataglay ng purong katas ng mga gulay at prutas, kaya punong-puno ng sustansya. Sa husay nito, napili po ito ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Yeah? Okay? Yan ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1.
1: Ikaw ba ay sakitin?
2: Malamang ikaw ay may mineral deficiency.
1: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
3: Mabibili sa mga butikas sa inyong lugar.
4: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Maliban po sa pampalakas ng immune system kapag tayo'y kumakanta at ini-enjoy po natin yung pagkanta, yan ay nakakatulong din sa mental and emotional health po natin. Dahil pag tayo'y kumakanta, ano po, yan ay tumutulong para mag-produce ang katawan ng serotonin, dopamine at endorphins na itong mga to ay nakakatulong para bumaba ang stress level sa katawan. Ganon din po yung anxiety at pagkapagod. Sa makatwid, kung tayo'y pagod, ano po ang isang paraan para bumalik ang energy? Ano po ay ang pagkanta. Kung tayo nalulungkot, kumanta lamang. At kung tayo na-stress, kumanta lamang. Ano? Dahil nakakatulong nga po ito para po maging maayos ang mental and emotional condition natin dahil sa pinaliwanag ko po kanina, ano ho? Tapos pati yung ating lung capacity, ano? Yan ay tumutulong para gumanda ang condition ng ating lungs, gumanda yung condition ng ating paghinga, ano? Ang totoo niyan, meron ding social connection benefits. Ano yung pagkanta? Siyempre, kapag tayo kumakanta sa choir, katulad po ng texter natin, so meron tayong mga nagiging kaibigan, ano? So meron tayong parang sense of belongingness, meron tayong community na kinabibilangan dahil nga po nandun ka sa choir at lahat kayo nag-i-enjoy sa pagkanta. Ano po? At alam nyo, ang pagkanta nakakatulong din po para po ma-stimulate ang brain activity, para lalong ma-improve ang memory, maging ang concentration. So, pampatalino din, ano, yung laging pagkanta. Basta dapat na-i-enjoy ang pagkanta. Sabi ko nga sa inyo, hindi na po mahalaga kung maganda ang boses o hindi. Kung kumakanta kang mag-isa o sa grupo o sa choir, basta i-enjoy natin ang pagkanta kasi napakaraming benepisyo gaya ng pinaliwanag ko po sa inyo, ha. Speaking of immune system pa rin, na isang pakinabang sa pagkanta, ano po, mga ka-wellness at pampatanggal ng stress, syempre nandyan din ang Dr. M's Amazing Tea, na ang mga sangkap nito, pampalakas din ng immune system, tulong para pampababa ng stress at pampaganda ng kalusugan, ha. Ang Dr. M's Amazing Tea ay napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand, ha? Pinagkakatiwala ang tatak o brand pagdating sa herbal na tsaa. Nagtataglay ng luya, turmeric at stevia, masarap na timplado na isasawsaw nyo na lang sa isang tea bag. Dr. M's, o isasawsaw nyo na lang ang tea bag sa isang tasang mainit na tubig, ha? Yan ang Dr. M's Amazing Tea.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: I'm Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
8: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
9: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
10: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
11: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
12: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
11: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
12: Tindugo na.
11: Bicolandia.
13: One Radio.
14: You're listening to One Radio
11: News FM.
12: Tindugo na sa buong Bicolandia.
15: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
16: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
15: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
17: On the road again.
18: Sa Dom
13: dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasapak pang kli ang angat sa sangurable tea sa ginger tea. Sangat ulo, alerto.
17: Pag sa fire protection, walang iba. May

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Ang programang ini hatod sa Endo kan Botardo GCash. Mantinidong 8 pesos per 1K cash in or cash out kan sa endang mga GCash. Bisitahan sa endang branch diyan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Kinale Tabaco City, ground floor Chow Palace Tabaco City. San Jose Malilipot Albay, Centro Malilipot Albay, San Isidro Ilawod Malilipot Albay, Puro 4 San Lorenzo Tabaco City and Tapsinipap sa PNR Road Santo Cristo Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through messenger kay Miss Gen Botardo.
3: Tindo na!
4: One radio. Tindo!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
4: At sinong kulabot?
5: Fesh, hindi ako.
4: Makidistro.
5: Ferong walat.
4: At parang batang-bata dahil sa ERA.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
6: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
7: Ako si Salvador. Sa gabi ay
8: si Saldin na.
9: Malakyos.

0: on Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Alta presyon o isang nasanhi ng pagtibok ng dibdib. Sanhi ba ang kamatayan? Pantayan.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsa okra para mapalatan ang panlabanan ang alta presyon. Regular na ehersisyo. Disiplina sa bayan. Herbal Capsule. Ang bossing ng mga...
4: Idaidi.

0: Tuloy ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe. Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nasabing ospital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
3: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
4: One radio, you know, it's Tindugo na. No?

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Mga bears, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magaling ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-2212520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yahon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow box. Nagpaparenta man sindanin mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
9: One Radio, Ting Do Gana.